kama ranyan lowo kama se dada walai o lere pupo bọlọ nba tun ni ki baba yo tan generator laaro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko sina o awo ni na lati je ta bi jerin nle yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba ro lura won olohun o saalu nigeria ta bara wa nu ka tun ma be lo tin na lorun ko lo je won mu na de ibi ti gbogbo ata ajoba nigeria je denu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na mr awoyinka lara awon ti won mojuto ona fun wa dugbo wa ti o je ko ti baje to lagbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o an okan lara awon ni nse ngba to lo abuja amariri re ti baba to ti abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to si se yo to ri pe won si se lori ona yi injo ni na ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon te jo gbe adugbo pe o n fe se kini yi o to n ba tun reyan fun lowo lawan mi na tun dawo cement iru mani ati mo ni mo n tan generator ta ma n charge nbe o na gbe cement bag meji ile baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement ile baba Oyinka na fi cement fun baba biriki leya o na fi ara re le pe lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adugbo wa ti agbara ti baje to je pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se n royin won yi ta wa eyan o to ma so leyin won e ma gbo to je pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigbati aba yi o ba tun si nbe ma te ba dagba tan tun re bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to je pe ilu abuja ni se gbe lo ama mo jeri awoyinka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti daada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni tin ko mo keke mara to je pe be nlo ni bi ohun atawon mo were ni bi nbo ni bi ohun atawon mo were ni o nbe nbe awon agbalagba a tun mo soro re daada na ni o gba wipe agbalagba ni nba ni tolu omo kekeke ni nba ni tun le baba ni se oko gbogbo won mara kini oje kawa kaye baruko pariwo daruko awon alatileyin wa kini oje kaye da ko won kini oje kaye kiriwo pariwo won gbogbo awon te ma support wa ti won ma ran wa lo olon obo olojo ni yo ma ran eyin na lowo ona ni dimo yin o ona idimo loko ona idimo lada o gbogbo eyan lati leyin wa tori awan ti a o ma ta pata dide la wa o ma ta pata dide la wa to ti dide daada olon ja dide ko riwo kan ke sugbo polo yi nbe eyin na ma ko ti adiba ta ba sese njanu eyin na ma pe laaka yi wa ogbon nbe imajile nbe o apolo wa eta dale yi ato dale lati fi ma fan rere ilu oyo ni gbogbo igba ti ile ise radio ba wa npo to tun de daada si loyo won si ma ran ti ajise bi ojo radio te ma ti wa ran ti re won ma ni leyin nka pe nbo bi awerin aja lo oyo oje yi re to ba se pe tun be ni nigba ta ba dagba ta ba ri bi agba re won to ma so leyin wa bi ba nbe ni mo je ri re yo ti soro wa sori afefe o yo ti se bayi yo ti se bayi yo ti se bayi ba wa gan ba tun se ti niga ta ti nigo awa gan tun ni impact ta n se lara awon eyan olorun ba ngo won ma riri wa olorun ba ngo ki paso mi o mo soro yi eye ke yan sare mu oro kekere kan wa baba kan nigba to wo fi nbe lowo re ladugbo wa o ko le re tan o tun ko masalati ti legbe ke ti pari ile re hun to tun bi ko masalasi o ko masalasi loruko awon obi re ti won ti je olohun pe pe ki lada adua lada sara ko ma ba won gbogbo wa la wa njamba nbe an kirun nbe ladugbo o wa ti safere die ko sowo lowo baba ta awon e mo
ko sowo lowo baba ta nwe mo ki olorun oba olojo ni tinu tinu mo fi se adua yi o gugu akolo baba yi kolorun ko tun da pada fun o nitori eyan daada ni eyin to ba to je pe to lowo lo ko lowo lo awon eyan gbadun re ni wallahi ninu awon ta jo wa ma nkirun ninu mo sala sita nso yi okunrin kan be to na wa nkirun o gese ko wa sadugo wa ni o wa je okan lara awon ti won ti sise pelu baba onile yiri ngba ti baba yi fi lowo lowo injo kan leyin baba yi ni ke se soju re baba yi o si nbe o ta pe boya tori pe o fe ma se siari mi loju re ni to wa kenu bo lo royin baba ta nwi pe nigba to wo fi nbe lowo baba yi pe yin adaada ni pe awa ise edunu baba yi ma nse nigba na baba yi ti run down ni

0: Giuseppe Oyola rí. Ayo Giuseppe baba ni ọkọ.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o AUF oya ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni diburo mi ma wi fun yi pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo la rebe ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu OAUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni ati waju lojo ko ja wa na si tun ya wo ko tere nitori aji se mi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: More music on trendy.

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. Abere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keji ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo Alan ta kunpayin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere o wa ajo bi ere wa lai ke sere mo o. Olorun ba n ke sere o awon yan gbadun wa o. Awa na a se n gbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba n gbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba nra ora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gese ninu temi ni role yi alai e ni kose eyin ka ayin inu mi se dadun ani bi n ba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olorun latari ite ese yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai moye talent ni o tun dide latara tawa na eni oni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi ani awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na nfi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti fe ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ai ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o mo pe bi tin ba yin ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yo ni to won eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikaluko se mo exchange isoro pe kikaluko mo exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan oyin ai ani ti o dopo elomi ri yo so pe oko enikan o to ko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa ai dunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ire ero fokan ki rogun gbona o tutu tutu la ro de o tutu tutu la ro baba mo pa se tura idunun sile aye yi adeyin ga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbolohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ai ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ngbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe ai on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tu ti fe wele omo na Olorun oku itoju mi o eyin eyan mi e ku itoju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se nta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si su ko se nta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist eh daddy g o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o ba re ranko mo ra kata eyan ni ohin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: ipo to si mi olorun lo ka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro to da lenu won saka saka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di bi ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo me lo la gbogbo ara mi kini mo ma wi na ki mo ma so olorun ba ngbo olorun lo ka wa ye o wala ipo to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o Olorun lo gbe oko fole wa o. Mami, edu ore, madam fun mi kemi lati lo badan. Mami daada nu. Awon lati leyin wa nu. Edu ore, eh edu ore, edu dede, mami. Baba mi fa ta ila mi ti latowo Londo state madam fun mi kemi lati lo badan. Eyin Afolabi Nuruddin Alaro Alaro latori le de Libya. Omo oba lati golumo idini Adekunle. Eyin baba mi daada Evangelist Moses Akande Akintunde. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja. Baba mi daada Basiru Omo Adeniran. Lati lu Epo omo Oyo ni won si pelu Epo ni won gbe. Etiri multi purpose venture afat glow Asiru Amadu Adeniyi egbon mi daada nu lati lu papo adupe o amalo re ona pe mi po o walai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun ti njade latenu mi nimbo lawo bawa ti o ba se polo nba wa so boya ba ti wa ninu kugbu ninu nkolo ti won ba ti amale oi sugba lo na ni nko ayo
1: sanu ba pe mi bi ko si wa
0: ki la wa jamo ti o ba se ola olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi saminu o ma depoju baba mi fa tai bandele olusola la America million sinkings adesewa depoju la America baba daada son ni success odola omo ogun dare omo won ni ilu ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi ti ese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta ita ni mo da ko awon baba mi daada tolohun damu lati Seattle kon ni ebe Seattle ni ilu oba lohun ni America lohun baba daada baba ta awon won popular daada ko olohun ba ngbo awon oyinbo gan won ma nsa oda si won won lawon gbadun mi po won lawon sese discover station wa lenu ojo meta yi ni so lawon gbadun mi daada olohun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara yi eku toju mi o so ni success o du ola omo okun dare lati London UK lohun awon ese won ma gbo le se wa lojo kan awon ti ani tooto eyin ti ani tooto eyin temi ni tooto eyin ti ani tooto nu deyin ka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun mo to so tenu mi to nse wuya wuya emi omo oni ya meta kan meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo niyan emi na tun lo ma to bo soro olowo ya ju po lerun rinu tedere adeyin kan ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju are ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika lu o ferin mi o tori pe won ni gbo adeyin ka pe nbo bi awerin mi no si ni gba ina ni oja feran ara wa eku taju mi olorun ba o eyin ni alpha ati omega mi eyin ni ibere ati opin mi o siwaju mi eyin le keyin mi eyin le nba mi lo eyin le nba mi se eyin le nba mi so lati gba ta ti bere wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini bi ere bi ere bi ere la bere ojo na olorun akaro ni pe ko si le se radio kankan loyo ki lo wa ni kapa ati ata le se oi in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o phone ta fi bere lojo na olorun infinite art 4 art 4 in the movie bere na lojo na olorun wa lai enu se yi na ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se o to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin ka olorun ba na ni ntoju mi oi kini mo jamo oi ndama kankan olorun ba n gbo olorun ba ni toju mi o eyin olu toju mi adupe o

0: Tamokolo de Yinka Loyo. Tamokolo mi Loyo.
1: You are my guide.
0: Tamokolo mi Loyo. Tamo mi kini mo jamo. Ale mi o jamo nkaka o. Ala ala ni mo fi yan banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni andaloro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera nba wa fi si ni oja mala ni oja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo nira o ipa ata ipa ota ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

papa alagba kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemere ko ri elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa dan o ma be yan ba jarun palu to hun ese won dan olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba baba kase le lori atufa anu gba wa ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri a

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bábẹ nìkan kan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Mo tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi segiola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e ko sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbin di ale kiyama e je ka ran ra wa lowo ikede yi wa lati odo Oyo ati Ba Unity Forum jake dadu agbaye egun account number 12218090525 Bolekasi 22180905 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati Ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahumma amin.
2: Ai. Adeyinka Olasukan mi mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede yin na re ijinle baba ajinle iwa baba iwa. Ain konko bi eni te omo alade jigan jigan to goto goto goto gbagbanu to san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sunsun.

0: kaw eyin temi ase sile labo wa ba oro asoti ni nje oro mi gbena o na ni tun je kini ana o gbogbo eyin teledua to segi ola si lodon lawo ijo wa na ni oro mi ni mo ndoju re ko la aro yi ise olore ti dele wa yi oyo ati ba unity forum lo npe wa si bi ise olore to dele yami en kajo pawo tori be ba wo sakun tin be ni gboro lowo lowo yi ebi nbe ni gboro iyan wa o eledumare oni je ki bi aro to san ati ale ko pa emi ati eyin en project ta bi so ri ramadan ti odun yi ni ikanni wa ni oyo ati ba unity forum en mo nje oye wa wi pe kese pe muslimi nikan la ni lokan nigba ti agboro ise olore yi o ati muslimi ati kristeni ati awa elese kan ibile to jeta balaye na ni agba lero nigba ti abe da ti ati ati ti nigba ti an gbero lati se igbiyanju yi ti eloduwa ko je ka ba ni bi to ti lere ti e ba wo sakun bilu se ri owo won ebi nbe lode iyan wa eni to kankan lo ma ni o ebi aro ebi osin ebi ale ko ni pa emi pelu eyin te gbo mi lowo lowo ateyin da tun ma gbo nigba ta ba nsan send re ta bi ranse ka kiri egbaroku ti wa ninu kanle oyo ati ba unity forum egbaroku ti wa tori pe igbe kenna won ma nfowo so opo ma le igbe irun na ma nfowo so opo ma agiyan ki olorun ba gbogbo awon ta ti ndebe atawon to tun gbero lati debe atawon to wu o kan to je pe ikupa be ni o si ki olorun ba ko wa gba lesson fun wa ko saanu wa ko ma je ki na o tanwo wa o ebi aro ebi osun ni pa wa o atawa atawon omo wa atawon kan ni wa patapata ni tagongo ni kagongo sodun ni daso oko bori bi mo se ma nso tele lele awon eto ti mo ti se ni kan ni aji se bi ola pe ke eyan ma se sara ka ma se olore ise ladaba ni ma nle
1: pa lo ma won yo
0: aburu jina si yan ni o
1: Allah
0: ba ngo ni e ma nle aburu jina si yan awon pe gogo eyin lokunrin lobinrin lomade lagba lagba te ba wa da si ramadan project odun yi de se fun muslimi ni kan ati kristen ati muslimi ati awon elese ka ba laye to ba sa ti jomo ilu oyo abi ko wa lati agbegbe ilu oyo la be na wa se po aka number ni ti ikanni oyo ati ba unity forum te ma fowo ranse si na ni e je n pe fun yin
1: o teni to n ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo lodi e o ti se ko ni ni tumo wa te si a
0: akanti na o wa ni ile ifowopamọ UBA account number na ni 22 18 09 05 25 22 18 09 05 25 eje kun ko le kan si lori awon kan so fun pa won ti bu gege abi taka da dani ti won bi call e
1: eni ti n bo lo un
0: ite ti mu
1: o fe ro si le laye
0: ani se ti mu
1: e laye
0: abe ti mu
1: ti bo lo un se ba re da e se se bi ko se se ni be si fo mo
0: oya won lawon ti mu eje tutun pe le kan si 22 18 09 05 25 I owa ni UBA ayo ati ba unity forum na lo pa account na be ba fe se mobile money transfer ya raga ni oja sodo wa anjo ye mi pe ajo saturday tin bo yi ajo saturday ose yo on the 15 abi sunday 15 abi 16 ti e pe 16 ni ti awe awe ta wa muslimi ti o pe me dogun kan en la fi sori pe aha awon je yi ko le ba wulo tori to ba tun tin bo sowo eyan awe ko tun ba ati ko nje ti e ba je na yo tun wulo on the 16 Saturday ti nbo yi ta we o pe 15 na ni ati si o ayo ati ba unity forum account number 22 18 09 05 25 22 18 09 05 25 ni ile ifowopamasi UBA o n bo na e je ka to fi ipolowo ayo ati ba unity forum si ki n to ma lo
2: ẹnikan lo jade okuko orilede santi
0: ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ orin yìí díẹ̀ náà ẹ gbọ́tàn yìí díẹ̀ náà.

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun oba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga de bi wi pe ko si ngangan da le ma fi sakawe giga re. O to bi ko si da le ma fi sakawe ti to bi re. O to bi o. Allahu Akbar kabira. Olorun oba na lo to bi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te pa ya mi je lori ki agbele bu.
0: A tun dupe po ji wa saye le ni o. A si toju orun doju ku.
1: Jesu loruko.
0: A ti busun de iboju oku.
1: Jesu loruko.
0: Olorun oba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyin mi ka Olasokan mi ka sama se dada. Ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awerin. Aja lu oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko. Opolopo ogba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin thank God man nile loko pa leyin oji
1: irawo owuro oni kon lare wa ti oko mi fe sori wipe
0: akeso nile akesa lejo ka tun ni pe nbo bi awerin ti tun gbohun de laaro yi o to ti lanu ko to orin awo nbo si mi lanu
1: lori ohun ni tono ipado irawo owuro emi.

0: o si fi ma
1: na ba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: jesus
1: olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
0: ohun ni tono
1: anu na lo bi ngba wa o owo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko yi wo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: jo ti mo yo
1: to nda wa si opo lajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anba ni ati ba wa ji sai la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a tun bi oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

pole wa emi mi mo ese o emi awon woli eyin lo gbogbo pole ti wa emi mi mo ese sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri so ba je niyan lo duro ni ati ma pere owo.

0: ninu iboji wo
1: ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na le aye yi na lo ma
0: ogo
1: ni ka se sare aye mo niwon
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo niwon o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo ri gba yo ope
1: tori ko si ba se le le aye le le le le le le le le aye to
0: jo ari keru
1: o si ba se le wa wa wa wa wa wa wa ile aye to
0: to ti gbogbo eru mi ran ni ka tun da iran temi ka tun da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fogbon da lu
1: a mo wa na ni
0: para da lowo
1: a mo wa na ni ti ti sabi te
0: ile aye
1: boji

0: odo
1: ibu kun to ma nbe fun awon ti an gboro si olodun lenu awon ti an gboro si olodun lenu ibu kun to wa fun won awon na ni mo be ma le le yi se na se ten gboro si olodun lenu be ba kin go tele aya e bere lati sin lo ke lo ronu pi wada ke ma gboro si olodun lenu aya ibu kun fun igboran bi iwo ba gboro si oluwa olorun re ni enu mo ka lati ori ese kini iwe Deuteronomy ori keji din ni ogbon ese lati ese kini nibi iwo ba gboro si oluwa olorun re ni kikun ki o si kiyesara lati tele gbogbo ohun ti o pase ti mo fi fun o loni oluwa olorun re yo gbe o leke ti gbogbo orilede aye lo ah egbo promise egbo promise egbo ileri oluwa egbo mo je mo oluwa
0: mi kon bi be oluwa
2: ajbi rabbi dalala ma fi qalbi ya
1: salam ya salam.

0: Sen gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alladhina qala lahumun nas
0: bi iwọ ba gbọ ọrọ si oluwa ọlọrun rẹ lẹnu ti o si pa awọn ofin rẹ mọ. Bi iwọ ba gbọ ọrọ si oluwa ọlọrun rẹ ni ẹnu ni kikun ki o si kiyesara lati tẹle gbogbo ohun ti o paṣẹ ti mo fi fun ọ loni. Oluwa ọlọrun rẹ yoo gbe ọ leke ti gbogbo orilẹede agbaye lọ. Gbogbo ibukun ti n bẹ ninu ọjọ oni naa ni yoo wa si ori rẹ o. Gbogbo ibukun ti pẹ fun ọdun yii naa ni o wa si ori rẹ yoo si maa ba ọ lọ bi o ba gbọrọ si oluwa ọlọrun rẹ lẹnu. Ibukun ni fun ọ ninu ilu, ibukun ni fun ọ ni ilu, ibukun ni fun ọ ni oko, ibukun ni fun ọmọ inu rẹ ati eso ilẹ rẹ ati iru ohun ọsin rẹ ati ibisi maalu rẹ ati ọmọ agbọn rẹ o. Ibukun ni fun agbọn rẹ ati fun ọpọn ipo iyẹfun rẹ. Ibukun ni fun ọ ni

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba se da orun labi umbrella eni to olorun tun fi wa si ni lo yo alaafin atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku abaye
0: aka lowo lodu bi iye re
1: ka bi esi ekun oko alasejo toju alasejo bo mi gona ninu ijoba yi oyo ati bayo ni ti foro olo ojari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ese bo je pope o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president ni se wi ninu Oyo Atiba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: to baba kini e ri si eto ti ala le ta so pa se fe se pe ba se se wa yo egbe to ri si lo si waju ati dagba soke ilu oyo eh oyo ati ba unity forum ta so pe ejin ti e kokko so ke o ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajeje owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: ase awa no mo da nbe
1: te
0: mo pe oyo ilu ni eh bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni anje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa o mo da nbe eh tori ki lo to le da wa la kokko da na eh wa ba nsoro pelu izin ta gbe si wa pe a fe mo se awon se kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won o teti ati owo won ti won o ba ni mo se be so eyin o ta ti
1: bi won rowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won rowo hori to ehn bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re bi agbare tan ti bi kusa agbawa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba nsoro lori re gba awon gogo le na ni mara ka awon yo le jigiri si kini to
1: aso olotu
0: to
1: o ni tenu gobi owo
0: ase wa
1: gbagbara lo to laye ori lade lade lade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele si o to fi kolu ya re olorun ni mu bo
0: ami ase
1: ase wa nti o sele si o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: eh baye ba le ni won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e o wa yi oni ti o
0: ase wa
1: eh ojogbon ti to laya okorin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: So, omo oba Oladigbolu mu idini Adekunle eba eku kale baba. Tori okun egungun ko mo nibi ti ati fa wa. Ni eni dile mo iri o, eyin na ni olori wa ninu Oyo Atiba Unity Forum. Toya eyin la fi se awa na la yan yin pe ke ma se asoju wa e wa ba mi fun awon eyan wa mo to re lomi omo wo pe ngba ti n lowo ni oni je ndasi se eduro sa fe sa mo sa n bu awon ti won ti dawo ni pe boya ni te mo wo ni o elomi omo wo pe tori ke n ti dawo ni oni je n ti dasi ni oni de ndasi oro yi
1: se mi
0: pe eni suru e da kan mo fu wa tomo din lenu ayin agbalagba na le mo so pe owo fun ni won ni o to yan e wa ba n fun awon eyan wa ni oro ama
1: se mi pe tele tele gan ta ba wa ni meeting a fa ile fun pe kon ka lu ku ko soro ko sa ye pe awon no time for watching ko sa yi fun yen ninu awon alakale to ta de ninde fun ara meta la ko si akoko ani pe a ma fun awon polonje ekeji ni pe ani a ma empower awon eketa ni pe ka pe SSS book fa awon primary schools primary school no yo no no buy ari pe the way ti primary school ri nkun a le fi we pop private school
0: many
1: so orisirisi ona ne school fi nkun
0: okay
1: now awa gba wa niyanju pe iye ki e to nkaluku oba ni so ko nkaluku ko da so a le fi se interview fi se asiko
0: won ba na

0: what you need.
1: Mama Enson gaga fun mi le kan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan si boya ti e fe ra gba yin ton so ji oye wa nisin pe koda so suku omo elomi gan o koja be
2: bi apere ni class ti emi wa
1: eh
2: yara ka we kerin
1: primary 4
2: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
1: subhanallah
2: to ti ja
1: alon
2: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se fun to teyin oyo ati ba te ba le ran wa won lo ke fi gbe ilu Oyo laruge
1: ese mo mi ah kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi Olorun ba ngo.

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to panilekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi o lo tun gbo ju odun o won na ri po mi se loju wa
0: bayi ni
1: mo gba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan o ri nta ba mo pa se si abe gbo awon eleyin ju anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kanni lori sirisi kan jo nitori tolohun kan dakun kan ti diran lowo won ba ta na ba ni kun kaluku wa gbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dakun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajo ko to da to dun le domo nitori pe aro ba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la ba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo Olorun lo mo bi ta won mo yo di de Olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya re orilede nbe nbe zugba baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je koro won dojuru toro mo mi I ni riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo ma jale won send video kan sinu group ni joni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi don gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere hun ina bi mo la won mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon ma tan tin pole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbeban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san para fun wa esun baba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju miriam sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lowo lo ndo state basiru adeniran etede multipurpose center park glo mr yusuf janze lopabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya gbo awon yan lowo Abdulrahman Abdulbasit gbo awon osise ile sewa mi tan gbohun sa fefe rin ataye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bi sise rin pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun baba tin du ni omo adun ni na tan tan ka to mo ri kan ni mo na ka to kan ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

secretary. Won pa wa ni Yoruba ni ile ewa eko giga Emmanuel Alain de College of Education. Mm loke oro flo ya lafi wa nbi. Baba da da run. Mm awon awon edenu, awon edenu, awon giwe. Eh awon ni oko iwe gbogbo won lo le ni won pe tele. Ni awon a ri pe kini nkoju po. Nigeria ma nba ye se ni. Eh a je pe gbogbo wa na lo le ti le ba da o. E de Olorun ba pati awon ni kan le ni re. Eh sa ke ka be kan legalize corruption. Boy, to mu oro kan wa pe eyin te wa nle okere be ba be saanu awon eyan ni Nigeria awon eyan yin te wa nle te ma gbe bukata wa ba yin e ma interview won e te ba ri koriri o pe to awon ti o wulo ni support ninu poselu eh o ma so pe we have to choose between two devils ni ti o ni ri another options nle ti o ni tori pe yin o ni wole ni o ni jo won odibo kun te ri koriri ti pe to e ma saanu ru won ma ori re ti pe toni ye ti ti e ba si ti je ni ya iya nje nkan lo ni ye ti je daada toni o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi ka ma fi omo iya mi ninu esin mo tun gbeyun na wa nigba npe omo iya ninu esin bi eyan kan gbe were ndo were omo iya mi were ndo were kan ninu esin wa ba mi ti mo wo pe leyi o ni la kai to lati le rulu Nigeria lati le se nkan fun lu.

0: aye ti wa rin wa lai ti o ba ti to wakati meta ti o
1: yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o si o da ma ma jo ta mi
0: olohun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma n gbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni mo nira e no ni mo si e ni mo nira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jeje ajeje ran gede ayin ka je omo ba wa gbele eran ke la tun je mo tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e forin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan.
4: Suratul Qalam.
5: No.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laarin Oyo Ajise Bi Baben kokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti e gbo tan ni ikan Ajise Bi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo jumo ni dede ago mokan la se ago mejila na ni e ma ba apa wa pade ni gbogbo ojo jumo. Won ni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti abile mo mu wa lore kore ale pe emi tabi apa wa na e le pe emi sori ero bani soro te ti mo bi enu wo tele 07068874274 07068874274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojo jimo jimo na le ma ba wa pade ikan ni Ajise Bi Oyo na ni o te ti choose yen e da fun e ma yin po nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laarin Oyo Ajise Bi Baben kokan.
2: Ere wole to wa lepele Oyo ta ba so ni pele yiju anu ore mekunu afẹ ni fere to se fokatan champion okedara kende maji ni ke javi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ife ara ilu to je lokan to gongo la fi pele olugbeja mekunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion okedara kende se maji oni gbese le asun joba ibile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende esemoji pelu asa ise esi ki ipile oyo le ba goke agba champion okedara kende esemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
3: ati se bi oyo laari oyo se bi baba
4: Mani kuro, ore mi magbe kuro, Ajise Bi Oyo online radio.

ten gbọ bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba ọba Ọlọ́lá tí ń gbénu Ọlásọlá ọba tó ní pẹpẹrọ lọ́dọ̀ ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèje. We give all thanks, praises and adoration to Almighty God, doer of whatever he wills, God that has spared us till today and on this program today. Ọba tí a rí ẹni fi wí, ọba tí a rí ẹni fi jọ, ọba tó ṣe wípé ọ̀dọ̀ náà láà mọ̀ fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn sí nígbà gbogbo. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Adébáyọ̀, ọmọ Abdulrahufi. Mo kí yín káàbọ̀ lénìí sí orí ètò wa, ètò yín mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin ní orí iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán wa tí a mọ̀ sí Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Radio TV. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Èyí ló mú wa gbé àwọn ètò ńláńlá tó káyà báyìí wá láti lè mọ kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n mọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí, ó sì ṣeéṣe kó ṣe wípé látara àìnímọ̀ nípa rẹ̀ yẹn ó yóò mọ fẹ́ fi bí ìgbà tí wọ́n fi yà jẹ èèyàn lọ́nà tí ò tọ́. Ṣùgbọ́n sí ẹnìkan tó bá mọ ẹ̀tọ́ tó sì mọ in tí ó túmọ̀ sí, ni yóò ṣe kí ni yóò béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹyin kí n tó di pé máa wọ inú àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí, mo ní kí n kéde fún gbogbo ẹ̀yin aráalé wípé a ti ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa, ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti mọ ka àwọn nǹkan tí à ń kọ síbẹ̀ látara wípé àwọn nǹkan yìí ó èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, ṣùgbọ́n tí a bá kà á yóò tún jẹ́ kí a mọ̀ sí nípa àwọn ẹ̀tọ́ wa, nípa àwọn nǹkan kankan lábẹ́ òfin. Tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tí ẹ sì fẹ́ jàǹfààní àwọn nǹkan yìí, ẹ lè lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára wa www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Ẹ jẹ́ ń pèlé ẹ̀kan sí www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Tí ẹ bá ti wọ orí ẹ̀rọ ayélujára wa pẹ̀lú àdírẹ́sì yìí, gbogbo tí a ti kọ síbẹ̀ ni lẹ́ láǹfààní láti rí, tí ẹ sì mọ jẹ̀gbádùn rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. A gbé wá nígbèwá eré bí eré orí ìtàgé tó sì jẹ́ wípé tí ẹ bá ti ń kà á, a da eré orí ìtàgé ni a dà papọ̀ mọ́ àwọn ẹsẹ̀ òfin. Ẹ rò pé bóyá ẹ ń ka ní bígbà tí ẹ ń ka eré ìdárayá ni, ṣùgbọ́n ẹ ní mọ̀ yìí pé ẹ̀yin náà ti ń di amòfin díẹ̀díẹ̀díẹ̀ bí ẹ bá ṣe ń ka àwọn nǹkan yìí, torí a kó papọ̀ ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ojú tí òfin fi wò. So by the time tí ẹ bá fi kà á tán, tẹ́ fi kà á tán, ẹ sì rí pé ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ ti di amòfin. Ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀kẹ́ ẹ lọ yẹ̀ wò. Mo ṣe láde wípé ẹ ní kábàámọ̀ wípé ẹ ṣe lọ. Àkòrí fún ètò wa tòní ni debt recovery ní èdè Yorùbá, ó túmọ̀ sí gbígba owó gbèsè padà lọ́wọ́ onígbèsè. Gbígba owó gbèsè padà ní ọwọ́ onígbèsè, ó kó nǹkan mẹ́ta sínú. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a gbọ́dọ̀ rí ẹni tó yáàyàn lówó, ẹni tó yáwó, àti èèló ni wọ́n yá. Àwọn mẹ́ta yìí gbọ́dọ̀ parapọ̀ sójú kan. Tí mẹ́ta yìí bá ti parapọ̀ sójú kan, nígbà tí ẹni tó yáwó tó bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó tó yá padà, ojú wo ni òfin fi wò? Àti wípé àwọn nǹkan wo ni ló bí ká yáyàn lówó, àbí kí wọ́n yá, kí kéèyàn yá owó, àbí owó tí a fẹ́ yá gangan lábẹ́ òfin?
ti aba ni ka wo ko fe si nkan kan ti o nlo laye leni ti ofin o da si abi to se yi pe ofin gan lo gbe nkan ohun kale in to ba ti le je yi pe ofin lodi si nkan na ko nse nti a le so pe ki omo lu abi lawujo ko se nitori pe eni ti o ba se nti ofin o lowo si ijiya nbe ijiya nbe ni won gba ti nti yen ba se to ba ti ta of to ba ti ta ko ofin te ba si gbagbe mo so lori eto yiri I pe esun ti won o ba ti ko sinu wi ofin ti won si ti so ijiya re won le fi je en kankan ni orile Nigeria gege bi section 36 subsection 12 iwe ofin constitution Nigeria e tan se ni odun 1999 boye gbo se gbe wa fun wa se ba wa soro nipa dida owo gbese pada ati gbigba owo gbese yoba niyin yoba le mi na in ti mo nwi oye ki o ti ye wa sugbon oju wo lofin fi wo awon eto wo ni eni ti o yayan lowo loni labi ofin awon eto wo ni eni ti won ya lowo lo na ni labi ofin ti abasi wo nkan kan ni o se kini o ni o bi nkan kan omi la koko te ka to te yan rin itose lo si loyo latori nkan ni nkan o ti wa yo ni ajosopo abi ajoso yepo abi iforo wero to waye laarin eni ti o ya owo lowo eyan ateni to ya yan ni owo ko to di pe owo ni yo se kini o yo da won po akoko ikeji ni wi pe igba mi igan mo wa to se wi pe ki se wi pe eni ti o je yan lowo ko se wi pe o ya owo un boya isowo kan jo da won papo won jo ni business contract laarin ara won transaction boya transaction yen igba to pada wa ya awuyewuye wa pada wa latara wi pe boya o gbese boya nikan gbese fun yan kan ise ohun ko wa se se mo igba to se ti se kini yo se yo dawo pada ni latara yen na gbese ni fun eni ti owo nbe lo re to se wi pe eni ti o ni owo o ni eto labi ofin lati gba pada oju keji nu oju keta ni wi pe boya enikan sise fun yan kan boya enikan ba ile ise kan sise abo ba enikan boya aladani fun rara re o ba sise le to se wi pe o ni eto si lati gba owo oya re lowo eni ti o ba sise sugbon latara yi pe eni ti o ba sise ko fun lowo re yi o ti di gbese si eni to ba sise lorun ti eni ti o si ni owo leto lati bere fun owo re o leto lati bere fun owo re eyi ni agbon akoko nipa yi pe awon ona wo leyan gbagba aje ara eni lowo ati yi pe awon eto wo lo wa fun eni ti won je lowo ati eni to je yan lowo taba wo ni aye ni ode oni ko nse tutun ko si nse to si aje ajoji si wa latara yi pe opolopo eyan nya owo won si ma da owo pada o ti e ni o ni awon ile ise kan to gbajumo to se pe nti a mo awon si ni pe ki won ya awon eyan ni owo ti awon eyan si ma da pada to si je pe elomi nigba mi ki saba lagba lati da owo pada asi mo awon ona ti won mo ngba lati je awon eni ti won ya ni owo lati je won pa lati je ki won da owo na pada awon oju wo ni ofin fi wo ati pe awon ilana wo lofin la kale lati gba owo ti enikan je enikan lati gba pada lowo eni ti o je eyan ni owo akoko na nti ma pe wa sakiyesi ni wipe nti yo di wipe a fe jo mo fa laarin ara wa ti yo di pe enikan fe bere fun eto re latara yi pe o ni owo lowo re o gbodo je nkan to ba ofin mu gege mo se so si waju nitori pe a mo soro kan a ni pe the court is the last resort of a common man
but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won lo ara won yi o godo je nkan ti o ba ofin mu. O ni case kan ni England ni odun to ti pe, awon meji kan won jo gbimo papo laarin ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery, pe owo ta won ba wa ri o ti ni bi won se pin owo hun laarin ara won. Ikan wa de le pada igba ti won ti se operate o ti wa successful tan, won wa de le pada, ikan wa o jamba adehun o le ja o le lo le bawo yan si mo so nguru won ni yahoo don yahoo ara won. You know what, bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo ke le ba mo nti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara awon pa won jo lo ro awon awon jo lo dawun eyan lona o awon lo robu awon si robu successfully kura gan owo ta han wa ri awon so ba won si won pin sugbon eleyi to won gbe wa si le ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba eto mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu ko kuku bala kai mu ki lo fa ni yi pe inti ejo ma fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gboro kokko mo si o je ona to ba ofin mu. You know, for principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand, he who comes to equity must come with a clean hand or adehun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu. Ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu, o tun lawon nkan mi na awon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya adake ko mo so ta ara iru eni ta won to le imi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu, boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ara ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je kiyan process cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re tori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere feto re o gboro je kini o gboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe lo to o nje lowo te eni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti enikan si ti yari pe owo yi se alohun oni san dandan ni n to ba wo oni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lowo eyan lati gba owo re pada. Awon ona wo leni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada. O ni awon kan ti pupo nu awon eyan nse laye odi oni to se yi pe ko ba ofin mu to si je yi pe eni ti o ba se iru e eni to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa jebi. Kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi eni ti
won se nti o ba ofin mu si latarapo je lowo to ba fi le gba le ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te loju mole tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te loju mole oto taba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara aru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya n gba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lola pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko nse ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi false imprisonment ni eni te ba si ti le wa falsely imprisoned o leto lati gba ile ejo lo lati lo beere fe to e o da ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je pe ara compensation ti ile ejo ba fun gan tan award against awon soje lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abula lejo so o ni awon ona atele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n toto sugbon ko fe san boya le ise kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o supply oja fun mi o ya gba owo wa nbe wa njoba yi ijoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo arin ye oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto titi eni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to pa come to dispute oto titi eni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba dijo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je n ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon eyan mo n gba je ara won lowo boya latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara ye pe awon meji won jo n ta oja won si jo n ra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi be lo re yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo si si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si si property eyan ko mo si si property re because to ba fi le si si property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo se baun inti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko go do sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abekun so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyin ni pe tori awon aba wan le yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ke wo lo jari
o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ke boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan dasi iru nkan bayi to wa to pa ko mo death recovery olopo o le dasi a se ti ropo olopo awon adaje olejo na to se yi pe o ri bu kan olopa to si ba ile ise olopa wi latara yi pe won dasi iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere e jojera yin lowo o wa fi olopa mu on tin pe ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada jebi ko si nkan kan teyan fe si teyan ba ti jeyan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni o ntin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon keyan to lo si ile ejo o ni awon igbese teyan o ti koko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti pa ko mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun mefa kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun tin bo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished it will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere feto mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yi pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijo se papo wa laarin wa nigba wo je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele tele na sifu mata ni n to ba si ti nje sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe ko se di bata ba n lo si ile ejo ka to mo settle laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa settle ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa bade yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo n ti o n bere fowo to je o ti o da pada n eni ti won jeyan lowo won le call fun settlement laarin ara won kan jo soro okay owo ti o je mi 5 million naira pere na ni order jajo si bayi bawo lo se mo rowo yi da pada tori mi ni bun o bawo lo se mo rowo yi da pada ah order bayi bayi ni se mo da pada o agreement won yo si je nkan ti yo je kiko to nka lo ko ojo buwolu so ko ni je pe won fenu so yo je nkan ti won jo buwolu la ara won so je pe memorandum of understanding won
yo mo se ri fasi any time ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan la ara won eh ko wa ti fenu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fenu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyin o se ti ri mulo daada ti yo si wulo fun yan ni pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally eh o godo wa legally recognized ko si si bo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je pe at the end of the day yo jo ku si dede abi enun to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun olo didi o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo be ke si fu mata ni ko se digba ta ba jo nwora wa lo si ile ejo ko to di pe yo sisi ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon to je pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo cover settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na to ti ri pe bye iwo na sa ri pe bye oya ejo wo to ba se pe iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si si lagbon be o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o je yan ni owo ko ba fe san pada mo to ja to so a e di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yo ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo oko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko ni ta npe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si nti o je ki n fe quote any law to pa komele ni pe generally in Nigeria act ni lower general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited abe debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan sugbon teyin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ti n gbomi ni isin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sumo ra wa ton si de leyi keyan ri agbejoro to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide eyan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state iyowo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje pe la ojo meje o gboro dawo e pada abi 14 days
pe o gboro da owo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step latodo wa ko si proper legal step pe latodo agbojoro ji pe won wo on tin lo si court lo sugbon ko to di pe won wo court won ko kojo won ko fun negotiation the dani yin go do ko ko fun negotiation ko se yi ki boya ejojera yin lowo the force then yo ko se ni pe ju ata inu court ya no ko ra gan ni ile ejo gan e gbodo fi eri han yi pe e ti jo soro yi da yin ara yin ko yanju le fi wa si ile ejo ki ile ejo wa ba yin da akoko nu ikeji ni yi pe eni ti o wa je onigbese yi ti o ba fi lay down aje ye pe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je ye pe olooto ni ke se pe elomi na ko je gbese sugbon latara ye pe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka in lo fa ti o fi di pe gbese wole lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba yete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iru eni be yo je gbese he abi awon kan miran ko fara pe boya ohun tin o fi ra oja ni igba ti oja n bo lori omi boya sipu ori semo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se ri pe o wa o je excuse to to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan bayi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe ah owo re o sa mo ah sese mo jo se owo papo o se mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi lo wa lorun ohun ke se wo nikan gan sugbon o ohun o duro igba yen wa negotiation wa waye ma mo da ye bayi pada fun nigba bayi elomi a mo da ye pe ye bayi mo fun olojumo elomi ye bayi mo fun olose elomi ye bayi ni mo fun olosu elomi ye bayi ni mo fun olosu meji titi bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree ipe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill the obligation agreement e ti o se yi ki boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe adeun ni ko pe adeun yen boya o so ko won mo dawo pada fun lo si ose ko wa dawo pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose un ohun tin ti o je lowo o si leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement se wa sugbon kan ni pe won da owo yen pada won ti lo la agreement o de nda owo yen pada bo si so ni toto iyen enikan kan o leto mo na awon mejeji lati gba ile ejo lo because ton ba de ile ejo a n pe kini kan ni doctrine of equitable representation ati ton pe kini kan ni principle of estoppel by election kini tumo eleyi kini teleyi tumo si ni pe ni won gba ti awon meji ba ti jo ni agreement yi pe a jo payoro ile ara wa a ni lo si ile ejo ti awon meji ti jo fulfill the obligation agreement won enikan kan nu awon mejeji ko le pada lo si ile ejo mo kura kan to ba de ile ejo in ti won so fun ni pe
ki o pada ko jade ku ni ile ejo tori pe kini agreement ijo wa lara won won si ti jo towo bo yi pe awon ojo mo si bayi eni ti o si do tejo gba tejo ni adehun o n pe adehun yin so si de eleyi ko leto mo lati wa si ile ejo sugbon to ba lo je yi pe enikan nu won ko wa lo ona obligation promise won tan jo make agreement won tan jo make abe ko ko fulfill agreement won tan jo make o le gba ile ejo lo koda gan to ba de ile ejo bi won ti gbo ri pe ta meji ba jo sa agreement la ara won won lo si ile ejo mo nkan kan okay o wa de ile ejo yin lo so yen fun awon oluwa mi ni waju ni open court iti won so fun ni pe he who wants equity must also do equity. Iwo ti o fe wa si ile to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti just agreement iwo na o ye ko honor agreement yi I honor agreement yi definitely oro yi agbo so bi arin eye leyi bo se lo ni ti de leyi eni ti lasiko gba ti enikan ba ti je nikan ni gbesi o ni awon ilana nte ile lati fi gba owo yi pada nigba to ba wa de ile ejo ti n ba ti jo so lo so tun so lo to si ti fi die mure pe lo to o je ohun lowo ile ejo ma wa pa yen dandan fun ohun tin lati san owo lona wo ni je ile ejo pa ba pa lase lati san owo fun o le je yi pe boya property re kan eni ile ejo ni kan gbese ni to lo ni dada to le san owo abi awon kan mi na to se pe according to the discretion of the courts to se pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun ohun o ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe to se pe contract ni won jo ni la ara won to wa pada di debt ti ohun ti won wa pada fulfill the promise to make him yo tun gba owo lori pe o break contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki en ti won je lowo tan je yan lowo ko mo ti yan mo le o ko mo folopa mo yan o ko si mo fi ko mo ran togi ehn ko mo ran togi lo si odo en ti o je ni to je lowo ko mo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo lo be ko mo lo da omi alaafia ru nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabalẹ dada ko je ki negotiation ka fa ye gba negotiation la ara wa ko si keni to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko honor negotiation re inti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le ko mo fi ya je ko mo ko si paya ko fi lara bale ona teyan gba teyan fi gba owo pada gege bo fin se lakale o be teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko to di pe ma dake ti ma si mo fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akọ ni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi igba ti
nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo ile ori tagi ni o si mo gbe wa ṣugbọn eyin gun ni mo yi pe e ti n ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori apo yi ti e n ka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe e le darapo mo wa ni ori YouTube wa ajise bi oyo radio ti ajise bi oyo ti fi ni ori YouTube wa awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa ajise bi oyo radio ti fi nitori pe kini ajise bi oyo laari oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdurrauf a mo fasiko yi gba ibeere latodo eyin ara

0: A ti ri awon atejise ni ati ori Facebook wa ero banidore Facebook wa ani to kokoko comment o je ni akoko na ni Isaac Wasiu Ayinla oni well done my brother my padi durin equal then all the way from Igbo Oyo state won wo wa lati Igbo
1: Mr. Wasiu
0: oni well done my brother onke elekeji na ni Abdulrahman Olayimika Ibrahim oni omo Yoruba atata you are doing great the sky shall be your starting point ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma se re Abdulrahman Olayimika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se ati salaye se ri kiyen ma lo togi kiyen ma lo togi e ma lo togi se gbo tori te ba lo togi te so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni bi igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lukulu se pe yo di ero ile iwosan
0: o tun dara nu
1: o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan funra e tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lo togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gbofiru se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gbofiru gan ke ko si ninu cassette won lati ma ba yan gbagbese gban bi ti Nigeria de to je pe awon to ye kan ma gbe ofiru gan gan na je ogbo ntarigi ninu awon aru ninu aru fin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: tori awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gbagbese o pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je ki won le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se pe gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won awon ma nyo ta e ba e lo fi olopa gbagbese e ma reti owo ti accident
1: ya yo ni
0: owo ti ni accident ara won

0: ẹkejì náà ni àjọmọ àwọgbùwa náà la mọ sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú lọ irú owó cooperative tẹ́mi ń sọ pé mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó ọ̀kadà tá a mọ ń sanwó rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ńlá bí ṣe instrumental tá a mọ ń pè ní instrumental
1: higher
0: purchase ìyìn ni mo fi ṣe ní ìgbọ̀n ó bú lọ́wọ́ kirikiri kódà mo ti lag níbi owó àdáwó padà owó corporator ń sọ yìí ntọ́ wá wà níbẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ mọ ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fúnyàn ní instrument pe ma san díẹ̀ díẹ̀ ǹjẹ́ púpọ̀ nínú wọn gbèrò àwọn náà bẹ̀ rèrè ẹni tó náà ń wò pé tó sì bóyá ò sí àbí ìyá kan ló ń jẹ́ tó náà wò pé kó náà nǹkan ọ̀rọ̀ gbọmọ kó máa gba ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri ní kó máa sanwó ẹ̀ padà díẹ̀ díẹ̀ tó máa yìí ti san tán yóò di títí ẹ̀ ẹlòmíì ò sì ló lé débẹ̀ kìí ṣe pé bóyá mọ̀ ń pàṣẹ yìí púpọ̀ nínú wọn gan ò sí ní kọ́lọ́hún mú sí kú ńlẹ̀ yìí kọ́ mọ́ fò sì ta wá ọwọ́ á ṣẹlẹ̀ pé inú april tó lọ yìí lọ yẹ kí owó òun ti tán kọ́ ti san owó òun fún èmi tán ọ̀kadà tí a gbé fún april oṣù kẹjọ láwa yìí 4 months wà láìwọ̀n àti ìsanwó tán tèmi gan sì ti tún lé ti báyà bíi 8 months ní orí kíní ẹ níbi tí àwa gan náà ti gba owó jáde báwọn èèyàn ṣe wá máa ń ṣe wọ́n máa ń gba irúfẹ́ ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kódà kọjá pé 500 naira ló kù tí kò tí ì san owó nǹkan ní déédéé àwọn àsìkò tí àwọn máa ń padà ń fẹsẹ̀ lè bọ̀ bọ́yọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan kan tí wọ́n fi padà tún dá padà fún pé owó iṣẹ́
1: kódà padà dáadáa dání.
0: So n tí mo á ń fà yọ rèé mo ti ń san ká pé n ti ń san owó yìí bọ̀ báyìí nísìnyí tàbí irú ní ìsìnká ti ẹ̀ múlẹ̀ àpẹẹrẹ pé irú owó pé mi ṣe yáwó ní cooperative pé mo ra ọ̀kadà fún yàn nìyẹn tí ìwà arówó san tó ti ń lé ní iye oṣù tó yẹ kí n fi owó wa sì mọ̀ pé owó cooperative yìí ìwọ ní èmi ní ẹlòmíì náà ní wọ́n gba owó wa àtẹnìkan jọ náà fi kó fún èmi. So tẹ́mi ò bá dá padà bóò ni ìwọ tó lówó tiẹ àtẹlòmí àkẹta náà tí wọ́n gba papọ̀ báwo ni ó ṣe rí owó tí ó fi ṣàǹfààní báwọn náà gbàtà náà bá padà bẹ̀rẹ̀ tún gba ìlọ́po mẹ́ta owó tán ní ní kínní wíyá ẹni tí mo sì gbé ọ̀kadà fún ni ò ṣe ni ò sanwó yìí. So n gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ yẹn so tí a bá wá mú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ká pé kí n kọ́kọ́ mú pé cooperative wa sọ pé ọ̀kadà òun tiẹ̀ gbé wá járí wọ́n bá gba ọ̀kadà wọ́n bá gbà lọ́wọ́ mi tàbí kó jẹ́ pé èmi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹni tá a gbé fún pé nígbà tí ò ti ṣe dáadáa kò dẹ̀ rí jẹ́ ní excuse kankan ní excuse wo lèèyàn tiẹ̀ fẹ́ mú wá ó yẹ kó orí sanwó tán ní april 2nd ó fi wá ń dinú oṣù kẹjọ ló ti tún tán lọ so ẹrú excuse wo ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ mú wá tó jẹ́ ẹnu tá a bá wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ rí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́ pé 10,000 péré ló kù tá a bá gbà padà tá a fún ní owó kankan tó ti kọ́ bọ̀ wípé tó wọn bá ti mú owó wá o tá náà sì ti faraba ara dà fún débi bí irú oṣù mẹ́rin yìí nìsín ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì ò ní gbà láàyè láyé láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pò wá ní ó wà jẹ owó ọ̀sẹ̀ méjì tó fi wá ń di oṣù mẹ́rin tá a bá wá gbarú ọ̀kadà bóyá ta àfún ní nǹkan kan padà ó sì ti wà nínú agreement pé tọ́ọ̀ bá ti san owó báyìí ẹ gba ọ̀kadà ní ọwọ́ mi ojú wo ni a lè sọ pé òfin lè fi woru irú eléyìí.
1: Ṣé rí ìbéèrè yìí ìbéèrè tó dáa ni odidi àkòrí kan ni lábẹ́ òfin higher purchase law ní under commercial law also under commercial law higher purchase law ṣé rí in tí ó ń túmọ̀ sí yẹn ni pé gbogbo àsìkò gbà tí ẹni tí wọ́n gbé nǹkan yẹn fún ìsọ̀kadà ni o ìse mọ́tò ni o ìse kan míì náà ni o tí ń dá owó rẹ̀ padà díẹ̀ díẹ̀ o.
0: Kò bá jẹ́ ilé
1: àkókò àsìkò gbà
0: tí ìsìn dá owó padà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni
1: gbogbo àwọn tí ń dá owó yẹn padà lọ́wọ́ yẹn kò tí ì di títí
0: tiẹ̀ tí tó ń gùn nígbà tí ò bá ti sanwó tán
1: tó olówó rẹ̀ náà sì ni lásìkò gbà yẹn gan kò lè gbé fún yàn kò lè ta kò lè gbé fún yàn òun náà ni kọ́ máa lò tí mo bá ní kí n mọ tú eléyìí lẹ́yọkọ̀ọ̀kan lénìí ọjọ́ lọ
0: ṣùgbọ́n
1: a ti lára àwọn eré orí ìtàgé wa àti ó ní àkòrí kan tí ta ti fi sọ orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá ta bá gbẹ̀yìn òní wa níjọ́ mẹ́jọ yóò tún jẹ́ kí àwọn èèyàn
0: káàkàn
1: fi sí abẹ́ eléyìí kò ní fẹ́ sí bùkà bá fóun gangan sí àkòrí ta wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ta tú kalẹ̀
0: tóun náà jẹ́ a topic on its own
1: so mo rò wípé eléyìí o yo se dada but only awon akoko awon koko kan de pe eyan le gba awon irufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awa akoko kan de pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyan o tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ki olohun so ajo mejo lo baya ni mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile on soro le kan pe pe ni act ni won ma npe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma nje law abi bawo lo se so le kan oni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la npe ni law abi so nti mo have expire ni sin erinku oko ju soko ni tede odu fa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won ejo ti oba ara aye lalala ti won ori latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re pe erin ku oko ju soko ni tede efon ku oko ru soko oleyo emi ati en johnson fanfa laarin ara wa ni oyo state ni bi ti ejo ba se pe ki lo ko re boya won da wo lebi ha pe a ton le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal man wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe on tun wa da ni court of appeal yen ko te mi lorun se a ton le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lorun lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state or your state o yato si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa lo your state ni arin wa lo your state lo ji jo sele nti oyo state ti bi nda an lo igbe law oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law your state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo te bere yi ko yo te bere yi seri eje ki n salaye lekun rere
0: okay
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so do fin o la npe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la npe ni law
0: okay
1: se ri act ti won ba pass ni senate
0: anyo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ile igbimo asofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate e
0: won le force si wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja ni kan
0: abuja
1: ni kan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbon gbogbo state yoku gbogbo 36 states awon sese gba won yese yewu ni elomi won le ignore omi ofin
0: bi adopt
1: won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lodo ti wa iyen baun nkan wa sele ni Oyo state asi ti gbe lo si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily o wa teni kan lorun na mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo ko lorun na ti dajo court of appeal ko tun wa te kan lorun na mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na
1: wo law ti won ti jo n
0: so do na do
1: ara won yen
0: na
1: for example nsin ni ile Hausa gege bi apere keyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n se ese koda eje kin lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo si ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won se si na ile ejo wa ti da ejo kan fun enu tin ti to so po jebi ra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi se fe fi ya le jeun ko si nu ofin ti ti Southern part of Nigeria nti o wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fa gbe mi 1961 o si se ni ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1999 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko n si ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kan wa ko de Abuja for example ni supreme court oni wo pe kini upper table si gbogbo Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi nton don fire awon yen so ba ofin ibi ti won ti don soro yen so ba mu nti Supreme Court ma wo
0: sa lo le boro bayi tori o ti gbe nti mo mo je de bayi o o ti gbe nti mo mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri
1: okay
0: mo to be oto ni the question mi to ti wa nle tele so pe to nyanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi
1: okay
0: ibi ti mo wa fe lo ni sini olorin tokorin kan ti won so pe o fi blast pen mu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
1: oda be be Kano
0: ni le Hausa sa ni so o wa lo se appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something la
1: won danu
0: won danu ni won wa
1: mo wa we won danu
0: so to ba wa lo si supreme supreme pe a soro won wa tun so pe ta wa lo si supreme ti won be so won be tun da ejo ku na fun ni supreme ni ngba ti appeal n da iru ejo ba yen nu se supreme na wa so pe awon da won do na suketi de supreme bayo
1: appeal
0: lo si won si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin supreme court
0: o tun di oro supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won so pa won ati pe ngba ti supreme ba da ejo yen ka tun a se tun oro so lori re tori appeal ni se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe pa yan a wa n danu
1: se
0: o ti eni oko yewu na pe a yewu
1: se
0: to ye kan daru ejo mi la n soro re gidi to pe ma ti gbe mi e o lo nu ko se papo pada wa mo
1: sa se ri e pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal so court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court ti
0: order state court ti won din da ejo yen
1: won ti ni ejo ti won da nbe pe oto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele ko n se pe ba wa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal n so do mi ti ka judgment yen mo kan wo news to gbe jade
0: news le mi na ka
1: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sa won oga mi ton wa nbe kan dakun kan ba mi wa ki mi na janfa ni awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional ta ba si wo constitution to o wa nbe bi pe sharia court o awon kan bayi ilo se won to jeje pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so yi pe boya o right you aboron go because e mo meji ni ona meji ni ma gba awon eyin ni ile ejo
0: okay
1: ka tun janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni Supreme Court but for now mo fe ka mo ti chief e ka
0: ale
1: oro na mo
0: gba pe boya ka ni suru
1: because gba to ba to de Supreme Court gba to the president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
1: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri so ti supreme court in ti supreme court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki mi ti mo tun lo re a tun lo sona bi na o so le kan pe nile abusa o oti mumu pe oti mumu ese ni ni ile abusa abi se bi bo se wa
1: be ni
0: nile abusa oti mumu ese ni
1: according to penal code
0: ni le ausa aha inti mo an lo nbe lele be ani oti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country o kin se ese ni south west south east south south gbugbu awon south koda gan ba ni apa bi kan nile ausa gan
1: ta na je ausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: so bi de o gba awon go gombe abi wole te to sumo do wa mi le egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta won je benin abi benue
1: benue benue makodi
0: wa bai
1: benue state
0: in ba won operate same kini ni odo won
1: be ni se kini yen o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part in penal code ba lo anything to ba ti ni se pelu southern part
0: gbogbo awon benue yen mi o
1: no se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won mi o
1: ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi to se pe a kan mo wo ni a ni lo ngo to ye pe a lo ko tun mo se pe ofin yen o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto lo
1: ba Kano tori Kano di ni olopa ti
0: won ni ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyo kan lo titi sugbon bi temi nlo re I'm practice the federal constitution a implement bi gbege bo lo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo so I'm practice the federalism type of government pe federal government ki state kankan mo ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to jera an gbese lawyer state o yato si ti Lagos state e ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma je jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won jo won fo gugu e ti won waste e ni but tax ko kan wa oro ni mo so yo kan but mi kan mu wa ni
1: oye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fast ori oti
1: oye mi
0: oro yen so ti di e
1: oye mi oye
0: na pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la ti gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jomo owo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon oti tin intervene ti oti bi awon wheat abi kin awon kan be belly abi kin awon pe so kini ile hausa na ni won tin gbe te ba gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan o so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe ebi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le mo pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan su yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi in ti o ba to tin ba ti ri n so ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lale jo ni ti mo bi n soro nipa bi a se n ba se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni awo sugbon tin si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofin o ye ka na o ni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayen so convenience ogun mi o fami iru ojo ya ti mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe
1: ben
0: Tori iwo le so pe o je Muslim ni se kan fun alalode Christmas ko so ko ngba ko so ko ngba bi se lo
1: ta ba so ko an ja fun right to freedom of religion bi se kin ta
0: ti mo je pe secular state la ku Nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course inu mo an lo re
1: Olorun ti pa yoro ninu ofin ti Islam
0: ti Islam
1: gba Olorun oni la kun dinu kun wali
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pe pe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ti wa ta won na gba olode fun ti
0: gba je pe yen wa si jo n gbe bi ba eni wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boye esin ti je ti won ni won gbe nkan mi sinu osun won la kai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title to the Vanguard we quote the news yani pe court bans Oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yan kale ba ka news yan he say gangan lo di sele he say to je pe gangan ni ilu Oro Oro o me be an pa oro ta n so na ni pe pe lofin lo je kin tun raise issue but ibi ti mo wa n lo re ni aro yi ni
1: that mo ti e ri news yan gan mo ni won se gufe kan ma fojo yan declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru Oro yen sin ko nse nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba ni kala tin o
0: ka la tin se
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: ani pe ma mo naije emi ti da mo naije between gbogbo state is southwest start e
1: jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o mo no farming don kan
1: so awon no ti mo yi pe tori iru oro dan se lati yin sin
0: o wa lo bo si exam
1: o bo sa won
0: ti bo so ti bo bi mo ro yen wahala bi mo se mu wa no pe ti state ba di amonize
1: ti ni ba si amonize
0: awon tan organize exam mo ma mo bi mo se
1: because exam o ni
0: ma bo ni ma si wahala ko ni ma kawai laje won le ever as example ni lati ko le won consider re so ara ba se pelu ofin mo so pelu awon ti won so pe awon yi mu oti lodo won mo si mo gba tax oti ta bi gbo ai se dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olorun o sanu wa Nigeria o si le lo si bi gankan ti a ba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo bi raise e laaro yi mi ba ti raise e lori program e bo si job mo program e na ni pe Lagos state government that mi gan na pa case mi pe oro to so lori radio ni jerin awon gbo news yen won pe mi ile we gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara mo n gbo koko onu wero yi mi won pe mi pe kin ma gbo royin o oro to bi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma npe ni presenter ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku omo emulate
1: do na se ri iru yen o da be pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
1: lo ye ki won ja
0: won demand fun won a mo ye pe Muslim ati Christian lo po ni gbogbo awon bi lati sofin governor Christian deputy Muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti ti o ni mu wahala wa ti igbasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fohun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma se abosi won ma sa abosi won ma gbo sa besin won ma sa abosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni kọlọ dari je awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na tori mu ni jo yen to ba lo wo program e o ri bi mo se yan na na le dada pe ka awon na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na mo study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to report your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni waya tan se fi si weekend o so won pe
0: emi na lu won pe
1: awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu eh a re
1: ri ga ba e jade lo si
0: but ta ba ko ni Saturday o to se
1: ta
0: ba ko pe Sunday awon Christian o lo si church
1: o lo si church mo bi si jo Friday
0: won ni enough ni pe awon
1: people yi mo lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro fun ra won ni afarada kuko gan koda ninu masalasi ni baba mo mu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je o ye won lojo yen tan se raise awon so ni so kini pe koda pe to wa e pass nu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won o sun ojo yen si waju e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won o tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon esin yi awon wa nwo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get point yen pe to ba ipo odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun baba bo so odun ituna re baba bo so odun le ya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri seri ko lohun o sa
0: emi joye won lojo tori mi o le ma woran keyan ma emi joye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon no ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letter won ti mo wa awe e pe won ko letter yi governor sey makede
1: won fi se gba won
0: run wa awe e
1: but we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta joro ni Nigeria ko n se ede kan
0: ke si se aisin kan secular state la pe bi bayi
1: so as we go build the tolerance laarin ara wa ti mo ba ni gbodo won si jo Sunday to ri pe
0: Christian o lo won le
1: ki Sunday gbodo won si jo leya abi jo Friday to pa won Muslim o lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won nu mo si ti won na
0: emi de tun so pe ko ye pe baya ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe baya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe baya enikan kan won a lo pe leni o oro wa o enikan kan o bodo lo bi kan leni o gbogbo ba di fun won pe baya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no je consciously or unconsciously awon yen observe o ka je pa awon ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi da le da ni lo ma so ko n be se wa si mo fi soro no ma gbe wa si jade ti won sa fi be da wa lale won ti ma pe oro re awon obi funny enough ni pe se awon pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mode panu ṣugbọn ọjọ yii pe oro wa ta lẹlomi fi mo n sinmi tipatipa ni ni ile ni ọjọ kan yẹn yàtọ fun bẹ gan elomi o tun tun jijade gan lọjọ gan ti o ti tun gbabo mi lọ ti o ti gbabo mi lọ ṣugbọn ọjọ emi tun wo mo gbe sinu lakai ni pe ijọ ni elomi o tun mo fi raye sinmi laarin ọdun kan ninu gbogbo awon obinrin mi awon alarubo ni mi won lọ kini won lo ode nu olode mo ti gba bi se lo lafe ju mo
1: ti o elomi o yo travel
0: ti pe mi tun wo pe
1: tori o mo ke
0: imi jo o tun o tun awon sori olu mi emi tun wo pe o tun ma nja anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon mo npo iwon ni ojo isinmi kankan ni enu se mo tun so lojo nkan pe iru kini ni isin state wa nikan lo wa applicable si awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sa won o ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon banking kankan gbogbo won bi pupo nu won won observe e sa won ma observe ti won kin lo si bi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo jujuju lori re ati so awon major point eyo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
1: Allah
0: je ke eleyi ti mo fe bi kun eleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in ma fun ni e bayi pe kini kan o le wa pe ko need kan tun lo si court mo ngba won ma ti jo se adehun yen ni ara won ka wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san oto se ko ni boya se abi wahala kan la bi o pe
1: court tele
0: pe
1: won ti jo gbe ra lo si court tele
0: ati won ti gbe ra won lo si court
1: okay
0: court ni won fun ni e bayi won fun ni e bayi
1: okay
0: so ngba ta wa satan ti ko ye ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
1: ah seri eyin
0: tori mo se so ni pe ko tun need kan lo si ile ejo mo
1: abi n to wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree fun settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba me me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da ko ni da wa lale yo ro ni to fe san gbese gan lorun reason lele igba toro ba de court telomi tin mo bi toro oja si yo wa pe fun settlement yo wa so fun ile ejo pe won mo san yi bayi fun ni every adjournment day se mo ile ejo le fun won ni 2 month adjournment ngba mi a ti mo ke laarin 2 months yen
2: won ti san owo itan
1: won fi wa owo ah ke se ko yo san tan ajo me to le mo lo to je pe won le mo lo court ju boya bi eme erin abe ma won olodun o ti fe san 5 million bi apere o si no won mo 200,000 wa ni every adjournment day se pe no ti ejo ba si le gba lati je ko se kini yen se mo adjournment yen lo fi mo san owo yen die die die abi ko mo ri be gan elomi mo ma reach settlement la ara won terms of settlement won wo gbe si waju ile ejo te ma si le gbe sato se ti waju ile ejo ile ejo si fi idajo si
2: ori terms
1: yen so te bejo ba ti fi lati ori terms yen ni won mo bi won si jo
2: baba san se to ba san tan se ko ni di pe ka tun de le yo pe ati san owo itan owo ti tejo ba wa ta jo yanju pe ati san tan
1: ko ni di kan da lejo la mo mo ngba ti won ti jo san owo tan la
2: ati san tan kon ni di
1: mo ni di kan da lejo la mo mo
2: pe
1: be ko nbe pe sifu mata na ni te ba lo iko si ndo kan ile jo ni mo wa yin ki pe oro te jo san ju ni se ti pari e bo
2: te
1: ni ko
2: ba bi lo te ba pe ile ejo si
1: eh eh ti no ba to bi yan yo to lo si ile ejo ti lo ba ti bi yan ki do kan yi
2: si dama lati yanju owo na kokan
1: eh yin ti lejo gan joko ti gan o pọ tele
2: abi ri igbadun bi oro kan ni mo mo so ni pe ejo tin be nwaju olon ko ja jo nsiga
1: ah
2: ni ejo criminal awon odan
1: ori awon odan gangan
2: awon criminal awon pe ni seso sowo to wa ah ki olon ko sanu wa eyin ti e n gbo wa ni ikanni radio asoro mo gbesi lati United States of America lati Canada lati Nigeria eyin ti Benin eyin ti Togo eyin ti United Kingdom gbogbo yin patapata eyin ti Benin Benin Republic lon aki gbogbo eyin te ba wa wo ni ori kan ni abe ibanidore Facebook wa adupe lowo titi eyin na e ma gbagbe pe akeko ofin amofin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni afi ati ya nibi je ka tun ma fi asiko yi je oye yin pe ni ori website wa ni ayisebeoredi.com ati n post awon news lolokan ojo kan e to ni se pelu ilu e to ni se pelu orilede die die die die ati n fi kun ni be te ba de be ri nkan ka ni okokan ejeje ya bebe na ni gbogbo awon bi oro to se koko to ta koko labe ofin ti o fi ye gbogbo gbogbo awon ti le to lori telemu ti oba ti joye taraalu taraalu Abdullahi Abdulrauf o ti se ni ipele ipele ni bi ere ori itage bi ere onise ti o ma mu awon scenarios wa ojulari ati
1: barista ojulari ati client
2: ati client
1: client e go gba mi ta melu
2: to gbe to gboro kan lo si odo barista ojulari ti ojulari bi wa n fo si wewe gbogbo awon I mi ofin yen boye ojulari lo mi client re lo ta si agere ni bi kini kan lo ta si agere yo data ta si fa san ta ta na wa ta ni ya won kini yi o wa ni ori page wa ni ayise bi ore
1: lo awon esi ofin to ba lo
2: pelu awon esi ofin to ba lo ti eleyi o fi mo je ki ofin yi o tun ye awon eyan wa si ko fi ye won si daada eni ti o ba gbo nisin ko so fun eni ti o gbo ojo sunday ti asu obi kola who strike gbogbo to ni strike asu strike lo je ka pe la o wa nle o mo se ri mu pe ngba mo ri ti ma e wo ni oju la ri gangan ni ma post si Facebook ti mo fi wo pe yo ma wulo fun awon olugbo wa ni orile ori radio wa ati oluwo wa ni ori TV wa ti mo fi ma bo wa ma se nkan bayi ati wa ri oni gba wa kankan ati ri kun lo kankan abi n ba yu ba mu ni la bi n wa ni gbogbo ojo sunday ni gbogbo ojo mejo mejo travel oni gba wa koda to ba lo si school tan ati n plan ba se lo technology ti a bi mo link gbogbo e mo ra won ti etun bi le mo ri wo ti mo ri gbo ni ori eto yin ni ngba to ba tun lo si school tan gbogbo ojo
1: sunday aye ti lu ja
2: aye ti lu ja lan gbogbo e na lati process ti o bi ni je pe apudi o ba eto yi ngba ti asu ba pada color of strike sugba n fe ikun lowo yin ni o fi ni suwa ba se nse yi en to ba be se onigbo owo eto wakati kan sangliti ni ke yi sowo kan to gun pa teyin o kan we eto yi o wulo pupo mo be se onigbo owo re aha te ba be lo ka awon article te ba ti de page wa te ba ti de page wa ele ri won be tabi ki e lo si ayisebeoredio.com /author Auto yen o je AUTHOR e to fi slash si e wa te he meta e te b kan e te d kan e te u kan e te l kan e te r kan e te u kan e te v kan to ti mo si ayisebeoredio.com/author/AAAbdulrauf rauf ni ke se rauf abdulrauf ha lo wa me pelu uf ehn e je n tun pe ayisebeoredio.com/author
0: /AAAbdulrauf A3 ni o pelu Abdulrauf be A2 kan da duro pelu Abdulrauf e ko papo na ni o AAAbdulrauf te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon atiku ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to bi pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 tabi ni ori kini e gaga tele
1: Intin la wa bayi
0: o ti wa ni episode 18 o ti be ya ole tete post ni kini kawon yo je gbadun re e ma wa ka bi ere onise yin o tun ma da bi ere onise ni ori kan ajise bi oyo radio.com ese o ni ese olobe ese ogugbo yin te ba wa fi ife je eku ibinu a dupe o lowo gbogbo awon oniduro le ise wa gbogbo awon supporters wa nile loko pe leyin odi awon ejika ti o je ki orun wo ye ti o je ko orun wo ye awon osuka ti o je ko orun o ti wo wa gbogbo kini yi o ti su emi gan emi lo gbogbo awon ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon kan bayi ni ose ose gbogbo adupe lowo eyin o eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te ngbo wa eyin te nwo wa eyin te nso but iwa lona kan ona keji olorun bo olojo eni yo mo wa pelu eyin na ko ni deyin na da bukata yin o e wa ma lo daada e ma bo daada toro gini ladi e bo iko imo imo iko iko bala iko ikeju aseti bo nse olorun aseti oni ba yin o lenu se eyin ni bi idile yin ninu oko oyin aseti oni ba yin o tori aseti bo ojo kojo mo le yo aseti e bo orun ko orun omo wo aseti e si bale kile omo su gbogbo le to ba mo yo pada su na aseti oni ba yin o aseti oni ba yin ko ni bo nkan ni yin ko ni ba gbogbo fun miliki yin gbogbo dile yin e ma lo daada e ma bo daada e ni rogun ajinigbe o ogun orele ko dele oroko ko dokoko ni je ipin awa pelu eyin o ato ha oya dagbere kemi o to fi kemi to finalize di dagbere
1: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf won ma fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi pada wa ni ojo mejo ni ogun olohun eyin ni e a mo ba pelu ogun olohun awa na la mo wa Olorun ni je ka fi enikan kan nu awa mejeji ati awa ateyan ara le Olorun ni je ka fi enikan kan si awa ti
0: Olorun ese o oniyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi ife je na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbe su a tele se a si be na o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori baba ku dede kojo kan ri orun arowo adam baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo bayi laye igbin se ile oluwa ri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin oni gbona koni dojuru nitori pe tututu bayi la haro de eyin temi tututu na la haro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lokojo ma wa lori emi ati dukiya wa pelu eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ba ti te ti ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni ba yin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni ba wa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pe mbo bi awo irin mo lodi wo bi ojoro

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin le omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go lu oyo seyin tori aiko worin ejo ni se pupa won o AUF oyo ati ba ni diburo ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusukusu o AUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto ilu ilu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni e jabo oso opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko jawa na si tun yawo ko tirere nitori aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be won ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro jenu ohun Adeyinka Bosun tan enu mi tun se kuye come for all the sorrow gege bi adeun
1: ona eruko wonu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo mba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan Adeyinka mo sa deun le kan laaro yi niba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wipe ogede n baje alo npon omo yin o sagba ko n ka so wole eru yi o le eyin le mu
1: bedu vona o
0: ti mo tun salaye oro wipe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje kin la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de Adeyinka pe nbo bi awo erin e ku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa huna
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe ni gba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro Adeyinka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: Adeyinka olasokan mi omo odo agba

0: mi saminu omo Adepoju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba n kisa lo mi pe kan na kan wa gbo to sele laaro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kisa awon e kisa awon eyan e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eledua to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awuwaju bagba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asipo yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan ton ri e kokon ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lo le en kemi na kin ton wa so de bi ere tori ere lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe se mo ton fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti won gbe nilu ibadan Afolabinu Rudin Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Lawyer State wa yin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Lawyer Alaafin bi sugbon mo Badala won na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja
1: Beno Gazi
0: Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba lo barika latori baba mi Sabinu omo Adepoju ni United States of America yin ni lo California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko leru agbe ni ndajo won baba ton lo mo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye baba ton lo mo ojura be sa e ke osojo wa ba lo mo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbo mu gbodo mu lojude oba baba mi saminu omo Adepoju omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma po ko na labi po ba alade baba adupe ninu igbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi okun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayina ni won sugbon lu oba nilu ebo United States of America la na na bi sele o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba nibi dadin polowo ko wo ko ni baba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te mo ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anje ale mo wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won ajo ti suwa o awo ba ti gboko obo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pelebe pelebe la ba pelebe tebi o ba ti mo pelebe wa Aziz Zarafadin Olaiya gbogbo awon tan ma na wa si wa lona kan na keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada ata won mi na te ma ran wa lowo lona mi lona mi eh bi a best I come furniture
1: ave
0: plenty fashion home
1: ve du for now
0: bad must aja odada aj honesty lati lo eko Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati Olanike na graphic designer awa na lo na adupe o mo tun fasiko yi dupe lowo S Abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni ni ma Olanike o pelu gbogbo awon tan gbon safefe ni ile ise wa ni ahin aji se bi oyo online radio ni ikanni wa ni ahin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo dada a mo bo dada a mo bo dada iko ikobala iko ikejo lona aseti aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina wa lai ibi mo kan ya lopo

Togo te tin gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te ngbo mi lowo ni woyi ola o wala iya no sele o so ti ni gbagbo na eyin ti ani Nigeria ti letile ni woyi ola iya no sele eyin temi lati Canada te ise mo gbon lojojuma ni woyi ola iya no sele eyin temi lati United Kingdom ate eyin lati leyin wa kaakiri agbanla aye ni woyi ola iya no yo sele o

0: wo dami enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamo kini nja ka mo fi kini kan pamo ampere isu ya ni bata dowo boje ni ti su bata to bata to ta to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je tun ni e ma po e ja jo ma je o e ja jo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti se le o e ma bo e ja jo je kini yi emi nikan o le da je yun ti su ba ta daada
1: bo ko le duro
0: ewo la buro da obu ti su ba ta daada
1: mo ro oluwa jaje
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan yo tun ma gun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: ustasu kan on soro lori eto nbi lana oni ola o tola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe o lo si re o lo si o lo si re o lo ku o lo si re o lowo la o ala owo lowo la o sugbon mo kan binu eyin kan gba ti e na ni sugbon lowo la ko da beyan mo rin kan ah omo rin kan o sugbe mi egbo ni re orin re mi o ti e ti e sugbon ta ba ko ni bayi.

0: Olafun Layo Lasokan mi lo na nje lori YouTube. O na ni nje ni ori Facebook. Okun Olafun Layo Lasokan mi Amejoy. H A M E G O Y. Amejoy. Okun Olafun Layo Lasokan mi Amejoy. Of Jesus Harmony Ministry. Layo wa ni bi na ni. Eni to lo nba saanu fun lo bo ninu ewo gbogbo pe won kidnap eyan lotun lo si yi ai mo ye awon elomi ti won ni won laye ta won ni nkan kan won legede won ni nkan kan to je pe olodun si nko won yo ta ma gbo eyin kete bayi na ni bi ma nse anu lolodun fi ngba won la o anu ni o
1: odore lore ti o wa
0: eyin ba sa ti ni gbagbo pe olodun nkan na lo le so ngogo ko si nkan kan bayi to soro fun olodun ba mi lati se fun ni pada mi yi nti e mo ko tin suba yin na e sumo mi nibi e ga da soro yi e da soro yi oya olodun oba o se o emi mi mo se emi amo awon wo le tori pe iwo lo ngogo fole wa awon mo se o o se
2: Eyin lo gbogun fọlẹ wa Ebi mi mo ese

0: Ya salam, ya salam, sule jalale wali ikira.
1: To ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri.
0: Olorun ba nikan la isu. Olorun ba nikan la isu o. Olorun ba nikan la isu o. Boyan kan ba ran olo le ni. To tun lo nda la mu lola. To tun da la mu latun la to nda la mu je merin. Ore o pada su. Ijo mi o ti le bo si kan ra. Ko je je pe boya ko be kan ra mo gan boya. O ba nkan mi nile. O ba nkan mi de. Yo ba kan ra mo. Sugbon Olorun ko si gba to kan le kun to na ki do Olorun ti o je o. Aba imo ke si baba ido Olorun. Aba imo ke pe aba ido Olorun. To ba ti mo ke pe to mo mo si le be Olorun. Oh, oba ti gba adura ni.

0: Oluwa ni sing loruko gbadá mi tin korin yi
1: gbogbo fun mi
0: orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na fun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni e mi gidi
1: oni
0: e ma ba orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won
1: tori
0: e tun ma ba orin pade tori won upload iyanu ni o sele won si ori server wa na time on go ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow ya no sele
1: ira o muro emi mi

0: mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun oye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun oye hon gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo lasukan mi lohun na gbogbo kan ni aye lukara patapata nde bi lo wa nu okun lola fun layo lasukan mi amejo ni
1: emi ise
0: emo gbagbe pe le subscribe zi YouTube channel ti wa na o aji se bi oyo TV ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio TV aji se bi oyo radio ni Facebook Betunde ori IG na aji se bi oyo radio TV ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be dori YouTube aji se bi oyo TV ni o emi gangan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin baale e bi Adeyinka Olasokan mi nka sama se daada ajoko bi e ni kilo wa

0: ba ba tan ba mi cha ti lati Brazil na mo ke ayin na o Felipe ai mo ru ko yin ko ti fe joyo nle yin waju Felipe Galbao Dani Felipe Oluopa Oluopa loruko awon lati orile de Brazil mo ki imba yen na lati Brazil ayin ti a
1: iwo ti o mo re nikan ni mo nba wi
0: ti a ri pona won wa ti je ohin awon ti Brazil ga won gbo wa
1: mo fe ko
0: ta tun gbo wa tan ni fe wa denu
1: okada to dabi
0: anu tin bon
1: owo to owo ti ko se nikan kan

0: Ya sin bi mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo Olorun lokan fi fe mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio in la wa na ye se ko yan won kere sugbon Olorun ni o ya sin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulu wala
0: la haula wala quwata ila billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara Olorun oba Olodumare agbara Olorun oba yi na le mi fi yan panda in lo po lo mi adeyin ka bi nle furu kokko furu kokko loju awon elegu si ta kun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun won pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi baba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ninu
0: agbara Olorun na ni oni mu mi yan panda nlo po Olorun mi si nle furu kokko loju elegu si won ya sin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alomo koran yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin jo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi oh ha e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi n korin bonu en orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

0: won fe mi nife inte lapete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore ohun
0: ta bi n ba soro kan tabeji wallahi iyin mi.

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo Adeyinka ogun gbo wa la ita la tin ma ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri ba ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzul kaza ma dupe

0: ati opin momo pa buruburu mo dupe lowo re momo wa grateful o momo mo wa grateful gan momo mo wa grateful gan I am so grateful I am so much much much more grateful ala momo dupe eledua ase da momo dupe
1: o awon ma be ki olohun to fi glory je story
0: ese un eba nki olohun eba ndupe eba nki olohun e ko rin ki olohun ntun darin mi orin gun mi alola la pe odun keta gerege sugba o su ti nbo la payeye re si
1: la gbogbo on toju tiri
0: tori po ti sunmo o wa laarin ose o tun wa sunmo handing over awon mi o ni raye la se ti si osu ti nbo ya si wo calendar ta fi mu date as 5 days to ileya ni awon yen ba ni ah o tun lo mu 5 days to ileya sa awon yen o si le wa bayi awon ti o tun fe wale odun sugba mo fi gbogbo e lowo olohun a fale olohun lowo olohun na ni o se o na ni tin se bo yo si se ise re la se pe
1: o dudu asisi dupe o jare to ra wa ko bi e o lowo alahun santi na gbe kele o
0: ya sin awon tan bi awa o lowo ta le ka olohun la awon ba mi ati mo mi komiliki wa latoke doke

0: ta fe balances ta fe da radio station gangan le lo you alive tori pa wa gangan ni pace setter wa la koko dale ise radio le ni ayin eh bo ti aje pe online ni supa wa la koko dale o a to fi su ko atoki ilu oyo awa la koko dale
1: abi amo lojo ogunle tori wi pe mo lo re
0: asiwaju wa o wa ni dero eyin lase olorun ba deda seda o tun se bo se ma nse mo ni gbagbo pe o tun se bo se ma nse o tun se ju bo se ma nse tele lo
1: ore ododo
0: mo da si olorun olorun wa gba koso wa ba wa gba koso ojo na gbogbo awon to lo fun idide wa to lo fun iran lowo wa awon na gboro mo ra mu nile o okay nle ye fohun kan dide kan gbera kaya wa awon o gbera
1: sono ipado
0: awon tan ti gbera oni wale mo lai lai o gbogbo awon tan gbero pa awon o da si awon ran wa lowo olorun o dide fun ran lowo awon na
1: utunu mi lo je ninu gbogbo wahala awon ni kekani o mi lo wu lori
0: ha haji se bi oyo awa didan idan baba idan ede baba ede
1: oni kon lare
0: idan baba idan oro baba oro
1: anuje
0: idan baba idan ijinle ninu ijinle
1: di agbara mi ni igbadanwo tori re mo ko gbogbo ti mo ti fe sile

0: rara ni sale ile loju ofurufu o tawon kan la peri ni waju apaniyan we mago afo lorun ti aye pe o Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Tao, ayin temi ati wa dupa o ayin pi eleyi ki ma fi si were were ki ma bi se lo nitori awon tan ran wa lowo awon lati leyin wa ayin gbugba awon tan ran wa lowo kolorun ko ma ba wa ran awon na lowo

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laari Oyo Ajise Bi Babe nikan.
1: Ẹyin temi mo ni ki n sare wa fun bi ifara ni ni eni to ba di ola lakse Olorun ola gangan ta pe odun keta un a tun wa se bo sa adua bo se kan a sa se nkan kan lola na yato fun awon eto ti ani ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pari awon eto mejeji titan latan ehan boya la se ni bi adua ni bi kan ni Olorun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu tin bo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te n gbo wa lowo ya n pe eyin o mo invite eyin mo invite eyin lori afefe Tell you, as I'm a bonnie, Federal School of Surveying, lawyer, now the 24th of June, 2023. Tawai, I'm a bonnie, no gun, Federal School of Surveying, lawyer, a lap, and let a gome waro, could a bed be la gome jo, eti bawambe, kajamasi to come while you be my day, and you ask you one bed, do your world or lenny, call all bawa, more journal, drew, come off ye, eat ya oro. Ba itan ro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo adupe pe okun o pe olore adanda tan ni olorun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugbo olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi se keji wa to fi se kun lowo wa to fi support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo olorun mo ba wa ran awon na lowo adeyinka olasukan mi ile ko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasaro ko yin re o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasan nitori be mi odaran ko Ay, maraba meyan, oro je no hunun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye.
2: Mayin kuro, ore mi ma gbe kuro. Laji se bi oyo. Online radio.
1: To, eyin temi, orin ta ko na ni mo fi se idagbere. O si dun mi, in ti move wewe ti mo sponsor Akanda Kewi. Akanda Kewi e ba ona pade egbon yi. E ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won pe ka won na ta showcase awon na akanda kewi ese ndun egbon yi sugbon ti latari be na olorun tun fun ni ebun opolo omo ewi ke nlo owo ewi nwa nje koko gbo le ni die na nje koko gbo le ni nlo owo ewi nwa nse wa bi nse run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikani yi mo announce pe en to ba ni talent kan o en to le korin to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajise Bi Oyo egbon yin nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se daada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajise Bi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka in ta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti ana ni iya yin mo nbo na eje ngogo fi orin ti ita wa gangan se bi cup ti a gangan emi ati fun mi olazukan mi a mejo isi kin to wa fi wa ewi egbon yi lo mo nbo
3: Send Gobus in Jalalala, and my crew, Nibet, Nikon, Ajise Bi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy, Connie, wow. Ajise Bi Oyo Larry, or you need to be Baben Cocon.
1: Ajise Bi Oyo online television and radio. We want to take this time out to appreciate all of our supporters, both home and abroad. Thank you.

0: ti o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori e la
1: mo se soro la we yan ma gbo won mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bibe
1: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: ogun aranda o ori kan ba sun aranda o ayin ta wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo ta ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aranda
1: e bi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe ori ba ti wulo kato ori ba ti wulo kato
0: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka Allah sukan mi kasa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: begberun laye kata won ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mi ma se kola fi lo lawo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon abo fi mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin papa bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta gba wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sabe wo si o nile wo san ati nuyo gbe a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye to tun ma si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun to se tuale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to ba se pe ti mi ma se ni aye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo
0: bi won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma alolo na ni npin
1: je lo nbe ni bibe
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa won so ma lo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan e

0: Mami oma wan lo ba gori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Ali Iftoti Kayejati.
0: O tun gba be de. Ada sani Sussex Odu Ola. Amo Ogun dare omo wan ni lu Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mo la Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Ah Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin oju. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. Yo tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo bu si ni abu si edumare.
1: Amen.
0: Yo mo po.

0: na le janu a ori ru e
1: annabi wa muhammadu
0: ninu eran ko ko si ru e o
1: annabi wa muhammadu
0: ki se pe awon angeli o

n ti mo fa fe bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma de ti oni ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni oni tun ni ojo ojo ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere a ma nwo February lo awa nkan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori ile isu lo so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe ma wa life lojojumo ninu odun tuntun se si ri pe ise tin yato die die odun yi to tin lo nu o wa lai sin labo February kere kere a bo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin lati ma so pa tun ti wa ni November December yi o lati ma so pe baba baba baba baba baba baba o su baba baba baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawo le ebere o ebere lati ni o olale peju o adun yi tun tin tan lo nanu o were were le kun jawo o ade afun ira obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni a ma jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra won baba wa to ni ailapala do omo o en won ba n to ka mo wa lowo na ni e ja fi bere die die en jo agun ko la kanrun o ade yin ka igba ta na bere re bi ana yi mo ma phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlowo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awana nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o eh kin wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da kin ma ma gbianju bo ni se se to kin ma ma gbianju kin ma ma se bo ni se pade baba sami nu o ma de poju la.

0: lo ton tan lo yi o ke lo nse lowa ke lo lero po fe ma se nje o ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkankan la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adu o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo osogun osi oje igba to bi nramu to bi nramu kaakiri to nja de to nda arun moju aye moye igba le mi ti da arun moju ti mo ma nse program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ayin boya pade enikan ti won ran alowo tin tan si owu ori eni na ni ngbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyo ti ri o ti won ti ma help re o won ni help o le o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je ton nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi ti ti ti ti de yo bi de bi to be de in to be ma soro ju in be ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yi oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi seto baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu kele na se ninu osu se me ko ni abi march ni abi june ni abi july ranti daada mo sugba tin ba lo wo nu akole un ranti boya ninu osu kejo na de ni e ti mo lai anu gba olorun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlu ebo emi wa loyo mo lati fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu be loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere ipe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lowo lowo bayi
1: Oh, there again.

0: aki ni gbogbo bi te tin gbo a ku asiko odun o
1: se prince of fortune le onu
0: to ba se pe aro ni ikan ni to ba nfe de odo yin be e ka aro o tori ni ayin ni orilede nigeria wa ayin ago mesan abo o ku seju meje pere mesan abo aro o ku seju meje pere iyun to tumo si pe 9:23 am la wa wa ni ayin
1: egbo na bi tan de ti bo la banzo awon tin be loke baso be ni waju o no bi to de o ati wa ti pe ti pe no
0: kese ni la wa ti wa ni ayin o ati nbe nbi o o ti npodun meji lo a ni ayin nikan ni wa nbi ajise bi oyo
1: egbo na
0: no bi today at all perepe
1: tani fun ya
0: no bi today at all pinrin pinrin
1: odi lo mo
0: no bi today at all ra ra ra
1: tẹnu borin kama ra e pa
0: se fe lori high tempo abi lori low tempo le ti fe ni
1: nanu ma nanu a ije ti mo gba nanu
0: salujo yen so nba yin lade yin kara so spelen kegan jigin
1: orin alabi ba
0: so skin gbakan ko yebe
1: ariwo ge ma ko la e jije o
0: ngbo won lariwo ko ni music
1: ah agba mi
0: atun ma gbadun ara wa laaro idoba mo kalujo wa ni emi atalaji iwasiu alabi pasoma
1: iwale
0: en la jo wa si ayin.

0: Baba mi fata ibandele olusola an baba ti anu awon lo ni duro le ise wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma gbe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won nibi to ba le na la bo mokunrin en bi kan ma se ayoju ran ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won nibi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti odun taju le ri kameria le ri kameria
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: taju sa as dada
0: to ra awon eyan wo feran o ton ayin olooto esi leni ibi an ba ti wa ni ka wo mo so to nka paro ohun ayin ka bawo ni ka go seyin ka kan o ka ka wa mewo go seyin ka kan o ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti ati ni ki ka opuro ibi an ba ti ni apuro ibi an ba ni ka se bi epoju ori ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ma ri nkan gan ibe gaga la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: en yo awon eyan wo wa ni fe ru dudu beun bi jagban bi oko kan na ni la ma bi nse kini hello facebook wa e ri bi ati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ta fo na okada tata popo ti mo bi nbala fi nja ye loyo wa yin baba fata e bandele won ni ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini o ninu eto selu ilu Nigeria yi. Eh, nkan ti fe baje koja ala. Tawon olooto de di o ba ma wa laarin won. Awon tezi won kan ma wagon head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awon lati leyin wa Afolabi Nurudeen Alaro omo Oyo lohun na o nge lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa

le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka to ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han o

Alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olohun ope ni fun eyan lati leyin wa adupe o a mo lore adupe pe okun tori eni ta se lore ti o dupe bi olosa ko ni leru lo ni o awe e fi pe npeju dori ananu o koda be saanu wa ko je pogun odun ni nile yi ni a to ma ka a to ma update oruko yin ma won ti won sese n saanu wa lowo lowo ni awe bi pe npeju dori ananu ai bi pe npeju dori ananu eyin ti island dublin e ba mowo

0: ni aja lu oyo ti go lasan be mi o ba ran ko ma se raba mi eyan
1: emi ogbe wa so
0: ah eti won eti won eti won e dansia eti won
1: dublin yesun la pe da jiwa
0: eti seun leyin te n gbo mi lati island o e ba mu owo kiki ti ba so n kin yo eti seun abi eti seun ni eti uk se eti seun e ba mu

anbe eleyi ki gbogbo awon latileyin wa yan latoke doke nibi to ti bere debi to de duro tele bi tun lo an debi ori awon ti won tun ma san a lowo ni ayin ti won ma ti aleyin lori awon ti an fi oro enu support wa awon ti an fi adua si se support wa awon ti an ni lemi pe tolorun ba se sengi sapo lodo awon na awon no ma ran a lowo.

0: Mrs. Adebayo mi n kan bi si romo oje body.
1: Ale ati mo yo sojo so lo nibi ore esin pe lawon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca adan mesin wa lati se Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo to nti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw ni Nigeria is
0: ani mo peri
1: fantastically corrupt
0: olo lagba ajumo mi dada
1: we are fantastically corrupt
0: ma gbo
1: wo puro mo wa fa nigba to so ni jon o da bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni Nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni si bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau.

0: jini ati balafe oyo ni lewa oyo lo lawa o gbogbo mo yo ati ba unity forum labi alaga won ti mo fi towa towa daruko omo ba mu idin ladi golurade kunle ma gbadun ni tire fun mi amo ni lombo
1: fun mi amo ni lopede
0: lumate alasha jise bi oyo online.

0: ani se ka legalize corruption ka gugu jo mo pe gugu wa gugu gbadun tele
1: do jari se ko lami o se wole o
0: e ti o ti depo oselu tori pe ko ti wa nipo to na ti le ji owo o na le ma bi iru enu mi na iru emi temi na nsoro yi tenu mi dore berefe mo je mo pe mo je je pe mo trust ara mi to some extent sugbon gba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya boya mi na o le wa bu ni paso se kon nu orin ko ni te ba fe mo wa ta le ka o e je ko wo de o ki buriji ya pa tun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugbon wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon ta ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun oloju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalaka ta ma nko o se ni ti ewu wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pati e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe eh ti ba je ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ni njo election ma ti e fun olowo to fe gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo fe ni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin taresi tin taresi won si ko gbo resi sub e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le o le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na mi da tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ri bo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo mp en vote fun insecurity en vote fun insecurity en vote fun oro aje pe ko ro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atako meji 400 naira pelu multi ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri mi bo ti wa se ri 2023 30 ni wo wo ba le dibo fun na to ba ti nso oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ori lodo yin be ni sowo on na dun ori se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re.

0: Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o ṣugbọn sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fa ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin edibo fa ma ya yin o edibo fun peteru edibo faisik edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isini omo ma and je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbo oko esin mi pa mo yin ta won mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan ma lo fi pe radio station you belong si esin awon ko belong si esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je ngbe oruko esin mi pa mo ni o je nje kawon yo mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun ma gbo qur'ani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba ma mi dele dele omo omo esin mo belong si sugbon meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasama se dada ti mo nba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyanju awon e ma ngbe olon nija ti won ti wo pe ole lolon ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu rori won pe olon ma tin se olon ma tin se to fi da gbogbo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu rori won won le olon ma tin se abi ki gbogbo awon e wa fe correct notion yen na be so gbogbo agbaye de lesson kan na be so gbogbo agbaye di elede kan awon dederin dinrobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olon nija awon ehan e to kan won to ye won ran won ran o ni si gbo won ni ba won mi tin criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya balẹ ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it be yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye blessed memory oni be yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai ajen to tun so ani be yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai
1: oni pa ti agbara iwon ni o olorun awon mo ku
0: ala nikan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o atun gbagbo pe aye na nbe eyan wa ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodi mari wala haula wala quwata ila billahi alazim awa olorun la wa wa o olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni nso wa o olorun ni pa la ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israeli mo isun be ni ki to gbe oba ti pa wa mo ni lu oyo isun be ni ki to gbe o inira sleep no slumber iso olorun oba abo re tun ni pa to da yi ojo ma wa lori emi ati dipi agbogbo wa o teyin na ba be da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ke ma se late kan pe kin je gbadun mi daada be n bo se gbadun ti ti o to ma se n gbadun canvas lori trainers erin bugu erin ka erin keke n be lenu mi deyin kan yari n gbabi kankan si.

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa Olorun o saanu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa baje ti gogo o ti ma ala daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kinkini sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wala iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma ala ni jo ni ni onoro kon si ona lowo loro kin ayin ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won be se won be ko gota legbe mi won block ona won be se kini baye kinkini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le ngba ti o do oputa nwi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta wa se pe soldier lo wa met in control won won fo into line ni o won fo in line ni o se ba wa si pile a se se ma rawo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko jo lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o ti re oju osana fun wa iwo mo ntoto ti mo to ba ye pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gbo se nduro mbi sa se nduro mbi sa in da won yan la fe nu a we le kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi tin ba sise lo ba yi awon eyan ti abuse oruko olon de bi pe eh awon eyan be se awon be sanu tori olon gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti bo ko olon abuse privilege before anything e mi mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olon ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ila awon eyan ti abuse oruko olon jena be yan ba gbe ore tori olon dodo mi iru le meji kin to se e yato fo ore to tinu mi wa gbe mo be sori yi tabi eni ti mo ri ni toto pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapa o kan lese wa ba ore tori olon dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e se pe o be gbe mi mu gun o be gbe mara o ba le mi laso odo re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko de osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo iyun ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale eko de osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse privilege yi me ba dodo e we ah o mo wa eyan lowo to lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini mi nigba ti o gbogbo wa ta nse bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta nse ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o ki sa awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them, I just dagba ni o. I just say keke ni o. I just lo suku ni o. I just gbadugbo ni o. I just call it ira wa ni o. Iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won ko lo soke o. In ta jo n se ninu ilu na ni won gbe lo soke o. Mo n ba wa lodo awon ore mi. Awon mo ti ri pe ikoselu national cake ni iwo na lo be ko lo ko ni. Ore mi kan so fun mi ni jobi. Ife eyin te ba lo jalaga council asan. Emi o ni WhatsApp mo yin ni sise mo. O ni sise mo tori kini. Oni tori pe mo le mi o ni kowo je oni a ini kini eh ni ko kini je isi mo lo sagun si onu si wa nibi kan ti o mo bu awon kan pe won ase daada e abe ri ko lo o saanu.

lemi se wan bi se ka be kan legalize corruption eh David Black abi kiloko SUK minister prime minister of UK David kini kan ko lo ko eh to ni Nigeria is fantastically corrupt ni jona to so o gbona lara wa bi pe kini sugbo to lo so ododo oro sire bi isoguso ni ododo oro bi isoguso ni o we are fantastically kali corrupt ta ba tun le multiply kali in uncountable times our very very corrupt gbo alasi jo ma bujo o go ni ti wa na nse ah ma bo se ma sun so Congo iresi sinu omi gbona ko le ba sun ki ton din osun wa ku sesin re oko pe ko ma din osun wa ku sesin re oko ko ma do sun wa ku owo ina lo ma lo dan mi fise bili like na ma ni e wa san wa lubari ko omo ninjo am ko ma owo ina ko le ma mu lo be bi owo telephone eru kojo e wa lo ma nya ya ku ya won ma nda won nda luru ka ki awon mo te fowo buku te bi sadura fun won ninjo te nko won jade awon mo te fowo buku owo ti o mo ko te bi to owo eje awon te fowo jibiti to eyin te njale onile fi boti yin mole a ma ni kalivu good ilu dada ka fi ilu dada le fa awon mo wa abi ka fi omo dada le gan fun ilu toro awon buruku ta n fi le fun ilu dada na ni an pada n ba ilu to da je o kini re nisin awon wo dan lowo lo awon ta ba le fi we report e ni o ni Nigeria yi ko ba di le lu jibiti o ma soso guso ko ba soso guso o ma sese guse ko ba sese guse o ma jale ko ba jale o ma ji owo ijoba ko eyin te wa ni ministry of work gbogbo eyin osise ijoba eyin na mo be se ma nji te se nhu abaje awon mi ise ijoba won ti so ri pe ise so ba ise se ase lagun wọ́n ní sisi ọ̀yà wọn tó bá sì di pé ìjọba ọ̀sánwó báyìí ṣíráìkì ni ìwọ́n tó lọ ibi iṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ owó tó ń gbà gan tẹ́lẹ̀ ó tún máa ṣíráìkì pé ó tún fẹ́ kúnwó wá sí ń jẹ ègún mọ́yánnu o ní yọ gbogbo wa lẹ́nu o gbogbo wa la corrupt o gbogbo wa lólè bí ìwé bàbá mi sayo oyèrìndé bàbá dáadáa of blessed memory tan ko wa ni yoruba ni ile eko giga emane alayande college of education awon ni won se iwe gbogbo won lo le igba kan won kokko se ngba ta bi won secondary school tan se iwe yan ni nje gbogbo won lo le ni nigba ngbo pada ya baba pada upgrade ti baba ri pe ke ma se gbogbo won gbogbo wa na ma so lo le ti le ba da eni alawura bi ba pati e le yan re eni alawura bi ba pati e mo nikan le yan re ninu wa o kishi baba ba tuntun iwe won ba tun se atunse re na ba so so title re si akole re si gbogbo wa lole bi le ba da o eni olodun ba pati e mo nikan le yan re o be ba si be mo wa talaka be ba fe talaka eje kowo de o be ba fe mo wa talaka eje kowo de kiburu jo yapa kiburu jo yapa sugbon nisin go iwo ni wa ni wo.

awa religious ju awa ni ile ijosin po fun ju ni country ti o ni ile ijosin ju koda to fi mo inu ngbo ti won ati ikode be el ma babi mo masala ti bi melo pade la ma ba so si pade lori sirisi kaake awa na si ni iwo wa lo buru ju awa la nlu ju awa ni wo fun wa ni nkan ka fi G7 nkan ta yo le nbe.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile okiri awon tan wa nigeria tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu jaye network lo ja tintin te ba wo pe eni yi o deserve ke se anu fun toro owo yin ni en se rowo ni o en se rowo yin ni o ni ga to sa anu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni la kai de bi pe a support eyan ni en ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin en ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be mo tori nigeria o le sa dede da o adua ta n se a ma je polohun o gbadua ni nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan ta le bi tun Nigeria si. Opo Olorun be ibi jibiti la nlo si ni. Ah resources in better bi le tun Nigeria si. Ti o to daju Mecca ti sa Dubai lo, daju America lo. Sugbon ko service ness. Imatare ni nikan ni kaluku wa nba kakiri. Ini ojo da. Olorun wa ni o wa si nkan ta le se fun ara wa fun wa. Olorun ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won na se man pe mo di very fame se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o bayin ba tai bandere ta ban gbo mi mi won ba ti ya

while he shops for his clothes in Italy, he gets his you get your sorry ni Italo. Yo lo safo olon re ni Maka. Tabi ko gba Jerusalem lo JP Alaji orisirisi Alaji Alaji tinu omo JP ti won ninu ka tan se ka. Mama se iwo wa. Baba be gba eto lera yo gba UK tabi America lo. Baba be ji owo ko to be ra le to be ra le property to le sunu yara meji po le kan na. Yo gba tax havens lo awon orilede ti won ti gba tax lo awon ibe ni o gba lo baba be safe aye e ba lorilede Canada baba se wedding e ba n Dubai awon le buku awon ile bobo je ara re lo to ba wa di poku tan e ma ni e ma gbon lo le ni o e ma gbon lo le won fe so bi idibe ya gan.

0: ọdún.
1: Ah, Mati ja loyun, ja lo ti Muslimi na, ti Muslimi na. Awon tan ran wa lowo, ko lo ran wa lowo. E ti gbe sira won. Emi na mo gbe sira won, ma dan lo.

aseo ah omo baladi golo mi dini adekunle en baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin odi olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon ti ran wa lowo olohun ni je wa le o e ni wa le o e ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption.

0: ayi si wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o jo da na ma jo ta mi
0: olohun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tunje won tunje ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofu ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole sode wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lu lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

0: ta fure na bo ba ni ka de ta di awon alawo awon ti won ma tara awon je ti won alawo la won ni awon ti bi si oja o ma ti won bi korun won ma ko saki wa de mu be ni bamba iru wa igbo awon ni won pe ba nta igbo goro gogo asekewu ni won ke
1: asaramakalla
0: ka de le aji
2: dala awadi fala wallahi ma taraku
0: eyi bana egbon gan
2: tolan
0: onitun
2: wa fi'lan
0: onitun
2: wa talikina wa tahajina wa lam